ti orilede yo ba te siwaju ti o se sore agboro wa productive ona won la fi gba wa productive ni kan regulate religion eni to ba lo sisosi ni laarin ose pe ba ya laarin la to do ma won yen wa la mi ori oke ni during the week laarin ose won ma pariwo lori oke nijo Monday laaro kutukutu di owa le do wo san a kan wa lori oke nbe ni ki le nba ka ko wa je ka won yen wa productive ina ni mo nje ka je kuje latari pe won ba fun won ni fake prophecy about at kan wo se fun won aya bi awon babalawo na ba won afa kan na lawon won yan rin kan won wa wo se fun won pe ni adugo wa mo di sori lori eto mi kan obirin kan wa kan to le ku ladugo mi to da church ti e le olorun lo mo bi to n ti gba emi buku ti e tin lo koda awon ara le mi lo be ri won lo be ri yo ma so o ti so fun won ri nijo kan pe olorun fe so wo le labuja olorun fe ju owo le labuja eni to ba le lo abuja oni o re owo se mo pa awon eyan lo abuja awon kan lo an lo abuja te ko leji koni nkan kan tin lo nse labuja o re lo hi owo to olorun fe so le sa awon eyan ni la ta gbadun lori lede yi sa ta ba regulate esin ni bi wahala la nfa anfa were loyan ni o yasin ogun gbo wa light ala ta ba regulate religion ni orilede ta wa anfa were loyan ni olorun ba ngbo we are leaping and sitting on a time bomb wala won ma te ko leti lo abuja eni to lo abuja o de olorun oro kankan oni a elomi ti mu ni yo ale elomi ti mu ni teyan ba le mumu de bi pe o nfo wa aye ran si orun to nwo ko lo abuja tin lo nwa nti o sonu kaakiri se ama pe ko si nkan ti ran ni kiru eleyin o se ti o le se ibi ti boko haram gba wole nu o ba awon boko haram se gba wole nu bi pa ki kogbo si awon eyan lori ka kogbo sa awon eyan lopolo

0: in belara awon to tun nigbagbo pe won ni se swere fun tinubu o koda o promise enikan ta jo wa ninu group pe owo mo ni se 10,000 ni abi 20,000 tan ba se swere fun tinubu o believe ninu pe boya so awon soja kan o take over boya nkan kan o sele ti mo bi ni se swere fun president elect tinubu 40 years old man oro da man so pe a fool at 40 yasin is a fool forever o
1: agba o
0: ti ru agbalagba yi ke se gbe mi fa to ba ni gbagbo ni ru awon nkan bayi iru won tan ba ni won ma lo bi se ko ni lo iru won tan ba ri na se pe boya iya re kan ni nse yo gba won gbo tan mo di sorry ni bi eto kan ni mo so pe iru esin wo lo nse tan fi ni iya re ya re ni nsio ni ya to deje le olori iru esin wo lo nse ti ojo je yawo gidi lode oko re te ba ranti ni bi eto kan ti mo ti se ti mo bi pe ti mo pe ni iru esin wo lo nse nbi ti iru awon yi tan ti nigbekele ninu awon pipo yi de ko si nkan tan pa won lase ibe ni akatakiti esin ti mo nbere iru e ni awon boko haram nse tan fi mo n kogbo sawon kan lori ti won fi di bomb mara lo blue ara won up pe seven virgin kan duro de olorun ko lo blue ara re to ba ipara re ko ka to ti e fi pe boyo pa yan mi ka yo mi nku po para re ina kew in lo n lo para re lasan ka to wa tun fi pe o pa elomiin mo ni won wa lo pe seven virgin abi 72 virgin kan duro de olorun
1: Oni ba komirin tarara balu mi fo bage bage o bale za fi on ba gbogbo ba yoruba
0: ina wa fi ma n wa asu lodo wa nbi taba nla aya ti so o si nkan kan to si awon esin yi o sugbon awon kan na ti so gbogbo awon esin yi lati musulumi christiani to fi de babalawo na di so di oko wa nkan je they have turned the religion to bawo ni zwe pe won di so di oko wa nkan je won di so di se won di so di oko wa nkan je
1: esin bi lerun
0: awon yi kan na ni won ma ngbadua fa won jibiti awon ole tan jale so ta ti ko wa bi da mewa lo ko wa ni bo se mo gidi kan wa fa fa ni ko ba lo ko masalasi gbugbo awon owo yi the ends justifies the means ni lodo won the ends justify the means lodo won ko sa di ko wa owo yi na ni problem mo tun ti solve mi eto mi kan ri pe wahala to wo dale agbara owo ni ka wahala ti owo ti o dale lori lede Nigeria mo so mo lagbara owo gangan gan na o ni ka

0: sese ma so o le nikan ta jo wa ninu WhatsApp group ti mo nso le kan baya bi 2 years ago lo lo so le de Canada pastor ni ni Nigeria ko to lo pastor Sam la ma npe pastor Sam Ibadan ni gbe ko to lo si Canada o ati family re ati yawo atomo na lo ni bi 2 years ago o na ti wa standard ni si in wa njo ye wa ninu group lojo kan o ni ever since don de Canada long isowo gba adua won ti yato lodo wa nbi a mo be long ka to nina ni iru ale ana ti mo seto generator ni mo nbo nu epo re ni mo se pari nigba ti generator be ku ni mo sare round e up lati bi jerin ko lati nina last ti jerin nkan to mu wa ati fi bi ose kan koja lo lai nina awon ma wa dagba sibi ka ma be lohun ni pe ko lohun je no wa ko lohun je won munade ko lohun je won munade elomi ba nbo wa Nigeria bi ma be lohun ko lohun je ona adugbo mi ko lohun je won ti si ona adugbo mi ki lo kan lohun pelu gbogbo eleyun ki lo kan lohun pelu gbogbo eyun baba si so ru eleyi leti awon elomi won ni so ku so la nso egbe ki lo kan lohun ni bi ki no wa ki won munade leyin igba ti o ti fun wa ni gbogbo nkan ta bi le mu ina wa gbogbo alumoni ti orun la ni olohun o fun wa ni bi ta bi le se solar ta bi le lona ti orun la ni o si abawon ayagba yamu yamu omi ta bi le se tolomi se ni o si ni bi abi owo abawon alumoni ta bi ra awon nkan ta bi power awon nkan yi se lo olohun o fun wa abi nkan ta n bi ogun ta fi n jara wa ogun ainina airina lo yi ogun ta fi n jara wa ni tori gbogbo nkan ta fi le rina lo ti na o fi ni ma lo 24/7 lọlọrun fun wa ma ja wa la ti Ghana n lele nbe tan n celebrate iye odun tan ti n lo na na tatupa se democracy leleyi abi crazy demo se democracy leleyi bi orin da green kọlọ̀n ọ̀fọ̀run kẹ oníṣẹ́ democracy lélẹ́yà àbí crazy demo olúwa sàánú wa dákun mọ́mọ̀ jẹ́ kájẹ gò báwa lajú àwọn ìjọba kó tó di kọ́tátò mo dẹ̀ pariwo títí fún yín pé kẹ má dìbò. a ní mo kààrò òyìn kan lánàá special advisor to the governor of nasarawa state ọ dẹ̀ lọ ń fandalize railway track ọ lọ ń fandalize rẹ̀ wọ́n sì tu gbogbo orin railway ta yányán ó ta ní 4.3 million naira
1: òun ló ń dá bí irú owó
0: bóyá ọ̀nà gbèsè ẹsẹ̀ bóyá yóò ní báyà àfa àbá abílẹ̀ mọ́ọ̀mù kan tí wọ́n mọ gbàdúrà fún ṣe àmọ́ fún pọ́nì ẹ̀nọ́bù ni wípé kò bá wọlé house of assembly báyà house of assembly ni àbí house of rep ló ń kọ̀ǹtẹ́ẹ̀sì fún kò bá mọ̀ wọlé àti rẹ̀ tó tú kó tó di pádìbò ni òjò wọ́n dìbò fún o tọ́rọ́ ti gba tíkẹ́ẹ̀tì tán ti mú as a party flag bearer ní nasarawa state kò bá wọlé o ẹni tí tọ́lọ́ntú ìrìn ojú rẹluwéétà ọ wá ń tà fáwọn ẹwọ bíi tá à ń fi ń ṣera wa ọ tà fáwọn kọ́mpìnì àwọn chinese ń ló tà fún ní 4.3 million naira ẹ wá mọ ibi tó wá burú jáì ni pé ìgbà tí wọ́n àrẹ́sì gbogbo wọn àrẹ́sì chinko tó rajà olè yìí àwọn chinese tán ní company ní níbẹ̀ tán rajà olè lọ́wọ́ rẹ̀ ṣe wá mọ̀ bí tó ti fọ́nì ni pé lọ́yà nigerian lọ́yà ọwa ń lọ ń bribe àwọn ọlọ́pàá kálẹ̀ bá àfi chinko yẹn lẹ̀ ọlọ́pàá yẹn ọwa rìkọ́ọ̀dù rẹ̀ kí chinese mọ̀ wá jalè nílẹ̀ yìí ní nigeria ń bí bẹ́ẹ̀ náà ò ní chinko lọ́hùn òfin sẹ̀ríà náà ń lò lọ́hùn bí corruption yín báyìí po de level kan pipa ni won pa yin danu won pa won pipa ni won ma npa won ti corruption won ba ti koja aye level kan won fi gbedeke si won ti mo pa won corrupt won wa fi gbedeke si level corruption ti corruption re ba ile ga to level kan ba yin ni chin ko pipa ni won pa o won yegi fun ni o won da se ri afun
1: each other killings here and there
0: lawyer to je omo Nigeria eyan ti immigrant in the country re nta ti won bi proela ye nikan da ko danwo ni China ko ma vandalize government property so wo a ma ko won o ri pe retract ni na ko wa santa ba won abon rajo le na o pe ba won ba je lo ba won o je lo everything goes ni Naija nte mo bi proela ye nikan da ko danwo ni China ko lo tu retract ko vandalize retract olopa yen wa record lawyer yen lebi gan pa ara re si lawyer na pe o mu o provide awon ton ni ko wa bribe o pelu owo yi sokoto ti e fe kese boy ti yun na ba wo pe ti o ba ni conscience pe tabi boya o si nberu ni pe boya won fe de ohun ni tabi ko je ko ni conscience pe ni orilede mi mo mo egbelegbe awon olopa ton je pe ko si nto kan won o won gba owo ni won le fi chin ko yen le tabi ko tu wo pe gravity ona yen ti gaju bo n se fe ma wo lo ta n fi mu le arrest special advisor to the governor ni awon a fi chin ko le pelu owo kan bo yo ti ri pe ona yen ti kenu lo na bi su seyin lawyer omo Nigeria gbogbo wa la n ba orile ye je how we are all contributing to the decadence of Nigeria. How we are all contributing to the decadence in Nigeria. In Nigeria, Gera Dele ni yi. Emi ati yi ni o. Owo wa nbe nbe o. Ajo wa nbe ni o. Emi na ni bise mi na ti n ba aje o. O je je pe iwon ba nti ru awa yi. Emi na ni bise ati n ba aje o. Iwo mi na to n gba mi nbe o. In to be ko danwo ni Malaysia. To be ko danwo ni Ghana. To be ko danwo ni Talo ati United States of America. To ba ti de o mo bo se mo ngba one way. To ba nwa moto lo. To mo ngba one way. In to ko dan to be ko danwo. Se ko ni speed limit. Lawon titi bi kan. Iyare to gboro sa lawon bi kan. To ba de bi lawlessness. To wa nbi ko ni won na ma nse. So o si to be ko danru ewo ni ile okiri to wa nbe yen. Awon mi nbe ninu wa to je pe inta to cast down wo nibi ta n gbe lohun la ma ndan wo ta ba dele o ye ka ma live as example fa won te iwa abaje ti jera mo lese yin ta ba ti wa ni Nigeria eyan eyan mi saro ye mi o mo po ju se n gbadun mi abi n party tori ododo oro bi isoguso ni o deyin nka pe nbo bi awe rin ta ba ti be bara wa soro ka ma koroju sira wa.

0: ti a ti n contribute na ni
1: si wa baje
0: awon mi won ni okan pa won fe wu abaje o gbangba awon ro pin ti o si ona abayo kankan ni awo pe ka won na da bi ogbon ka won mo to si ku o awon ni yawo won ni ya won si lo mo ta won na fe ki won o je gbadun a to ku ni yayan aye papa julo awon obi in lo tonu opolopo awon elomi si iwa abaje ke se ko di di wu won lati wu abaje adeyin ka se n gba royin ni.

se igbagbe eto mi kan ti mo se ti mo fi so pe ogun aiku teyin fi ku lai lai se ba ranti eyin te ba ti mo ngbo kan ni daada e o ti wa lara awon repeated programs e ti gbo ogun aiku teyin fi ku lai lai.

akoko na ni pe ka kokko si ofin to le ofin to le ti o ma da se ri afa won tan hu wa buwe ofin gidi to le ta so abado ofin

0: ma awon magic center ile iwe bi won tin se wa e ki kakiri kolon o dari jin gbogbo wa ni mo so pe we are all contributing to the decadence in Nigeria. Emi na ti lo se exam ni be ri awon special center mo lo se neko nbe ri lana badan awon yun na lowo won mu wo oh special center won ro ba won bi pa ni kankan la e ka won ti ba se exam ni awon bi pa ni kankan la iru paper lelumi ni won ba wo university ko tun ni makun ko ni jara re lohun ngo ye ko lodo ni yo se tun ma bribe lecturer ni won ma wa bi o se gbe orijo ti o fi pass tan ba wa iru won tan ba gba won sise tan ba lo influence boya baba won mo yan gba sise boya bi hospital kan na lo gba si en ti o ko imagine doctor yanju to je pe pelu bribery pelu corruption lo fi attain ni doctorship re
1: rahim
0: lo bi attain ni doctor re
1: alladhina qala lahumun nas
0: as operation agbagbe abe sinu patient re
1: fazadahum imanan wa qala
0: aimoye awon epolopo eyan lawon bo mo se pe won ni bi eto kan ti mo se o awon ti won kaju osun awon dokita ti won kaju osun na ti ran lo sorun ajante pelu corruption ni Nigeria yi
1: Allahu siwa
0: how we are all contributing to the decadence in Nigeria
1: you shil
0: dogbo wa
1: lupo
0: yanyan patapata ti o ye nikan le lajo nipa ta ko nbi ti Nigeria ba je de to pin ipin to jera de leni yi ko lo sa forije fun wa gbo ki gbo wa na ka lo tuba aye si wa o lati tun omo lu abi wa se o aye wa o bayi o bi igba Jesu nso ni o e wa e pe o nigba to wa nto si o repent you when you still can eripenti e toro darijin nigba ta ye si wa nle o

Eri penti. Mudin sobo. Despite our religiosities, we are still committing so much atrocities. Eni kan ti o dabi Paul Kagame of Rwanda, lani idi ni Nigeria, ti o regulate esin, ti o yawere gidi, sugbon ti o ni opolo a seto ilu, ti o ni plan fun ilu lani idi. Tori awon esin yi won je ka awon eyan wo wa productive o. Ola ojo ni won wa kakiri. Eni ba ti prophesy si wire fun, e pe yo lowo. Yolu la yo su meta akosile re wa bi yolu la yo su meta komo sise so be jale rowo ni ma lo sori oke laaro monday.

Hey, tin ba to wo eyin wo. Eyin le ma wo eyin wo. Ke wa wo gogo nkan. Mo to wa wo eyin wo. Mo wo gogo nkan ta won t'Olorun ti gba ipase ta wa na to fi gbese. To gba pase ta eyin na. Eyin Olorun fe wa, eyin alati leyin wa. To gbese ninu ile aye wa. Nigba ta bere re. Te ba modun na Olorun. Tin ba to bere si ni saroye. Tin ba pada bere. Tin pada seyin ti mo wo eyin wo. Ti mo lo wo eyin wo. Ah, eyin to ba wo eyin wo. Ti ba ma wo eyin wo na jo mo pe du. Oyin. Ti mo wo gbogbo awon ta jo bere nijo kini ana awon mi ti won osise yi mo awon mi jan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri wa mo ta wa ri gba yi gba yi o dupe o alhamdulillah rabbul alamin ope ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bole mi o ba wa ti o ba si olorun bi o ba si eyan lati leyin mi ni bole mi o ba wa lojo emi o Where will I be without you? Without your heart, where will I be? Nimbo ni mbawa, lojo eni. Bi o si Olorun, bi o si eyin. Ope lo pe Olorun, ope lo pe eyin. Ope lo pe Olorun, ope lo pe eyin. Obere nu lawo mi, mo hun don pe ri. Awa na wa di anything ra mixer. Tan ra mixer, tan ra microphone, tan ra microphone hanger, tan sanwo sipin. Ha. Olorun a ma dupe o ta tun ra table pelu atileyin awe eyan wa ara table ninu studio enikan lo to bun mi laga ngba mo fun lowo pe ko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jo morin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin morin mo be si aga do yi ka bi aga si ababa ti o ma do yi ka bi si ababa Hey, aburo mi dada S-Man Construction. Oba njorin morin mo fun lowo ta sore mo tun gbe ododo re mi tin se furniture o na da ton se daye kan ni a sukan mi aye osipu mi lati ma sise yi nda ma gbe office

nbe ogun nbe to nbe to wa to nje bi tan koka ise agbara gangan to to agbara olorun lodi mare ni o wala haula wala quwata ila billahi aliyil lazim ade yin ka olasukan mi le ni nje papen ba le bila ila sa roko ti so lori obe ninu awotan kan ade yin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajise Bioyo online radio. Ajise Bioyo laari, Ajise Bioyo laari, Ajise Bioyo laari, Ajise Bioyo laari.
3: Ire wole to wa nipele Oyo la ba so nipele Iju Anu ore mekunu afenifere to se fokatan champion okedara kende maji ni keje afiboyo ninu egbe AC gaga bi gomina pele Oyo fun eto eko to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe npa okukuna to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ife ara ilu to je lokan to gogo la fi pele olugbeja mekunu lati je kere je ijoba ipele Oyo kari ile kari oko champion okedara kende ese maji oni gbese le asun ba ibile bi awon ara bi gogo ejo mo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende etemoji pelu asha igare si ki ipile oyo le ba gogo agba champion kedara kende etemoji de olugbeja mekunu de si action action take it back
1: ati se bi oyo la ri oyo se bi baba ni Ajise bi Oyo laari, Oyo ni se bi baba ni.

0: kan abile tin ba se lo odo mo mi ogun fonu se lo ogun fo awon ni e ba mu ogun fonu ti yoruba hun ti won ti gun mara won mara won tin ba ile mo bayi ti mo diju mo ri le mo yo ta mi o nigba tin ba kokko le mo ti won tun le mo lowo ale ti mo ba esun to ba di ojo keje mo free ni e mo free ni e ki wa mo se lakan laka to mo mi lo e ba won ogun fonu emi na mo tan fi se o sugba ati se o sugba ma mi ma awon ma ngun awon ma ni nle awon ma saba lo o arun de mo ra ki n po ku yanyan wala e be se n wo kini ti mo n rara n so fere fere un o le di nkan ti o pada tun hu ti o tun ba nkan mi lara ti o wule ti o wa di nti apa owo abo ogun yin bo le ma fe ka nigba mi en ni owo ti ba n do yan leyin e se ki bo abe aso ko yeyin I ma wa ye kin so subject matter ti mo pe ke lo laaro yi orisirisi ni isoro ko lo mo je ka ni isoro ko lo mo je kin ka ni ti oju emi wa lo ko lo mo ya e ti oju emi wa lo ko lo mo gbe ba wa aisan ni telomi iwa lo ba ai lo lohun aisan ni lodo elomi mo ma wa la ko fojo ori pin elomi won ni gbogbo owo yi omo yi ni o won wa oyun won wa omo tititi won wa ma romo koda o ti so elomi di nkan mi ti o fe di
1: tori baya ma
0: atare pe won omo won omo
1: ani demi
0: eyin o tun wa si gbogbo e tan ori iko na

0: awala le awale wa ya hirato le ahire wa ya saliku watile matin wa ya rihamu rahim gbogbo ala koja gbogbo isoro yowo bi e ma la koja
1: ota mi se ba mi ja o lolorun tun be mi ga
0: network london la mo e ma binu gbogbo awon ala koja yowo ka e ma la koja olorun ba olojo ni yo gbe injanri gbogbo awon isoro yin o ati isoro temi na tori ko sani ti o ni nkankan tin ja lokan ngbogbo tin ja wa lokan tin ba wa ninu je olorun ba olojo ni yo ba wa so di itunu yo bo mi tora si yo

0: gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ o
1: doctor orin to nko ni adido
0: doctor soro soro ti de professor soro soro tun ti de o adeyinka soro soro
1: oya ete ti gbo ka se sikiri
0: ti soro soro nso lati so boyo le so oro so ku so ṣugbọn gbogbo bi won se nso wa so wa to
1: ti o tan ni e wi fun ko gbo awon lopolo ti won do ni ma orin ti wa na
0: eledua oluso soro soro to ngangan je agba soro soro na ni nso wa nibi si so ta won soro soro ti won so wa.

0: tu ye koma
1: se tin se be abe abe abawada le pe ni olon o ma wada o mo so fun yin o awaka ti ati asiko re na lawa yi in lawa yi ani bibeli so pe beyin ba ni gba gbo to kere bi ohoro mustardi eyin so fun awon oke kon sidi oke yo sidi oke soro wo leyin ro be ni e ni isoro kankan ki olon ba olode mari ko ma gbenu mi sase aya ko ma ku danu ya fefe nitori pe afefe kan e fe ko ma kan gi opola gbogbo soro yo wo ke le ni gbogbo ala koja yo wo ke le ni o ti di olon ti yi pada o ti so di itura edonu fun yin o ehin ehin biba dadangi riba fori so gi afe
0: prosoke majako
1: e ma binu network ni nda nla mu sugbon o ogun won fe won ko ogun aye awon kan oke soro won yo di petele la aro yi ni gbigbo ti won gbo mi lowo yi ko si bona se le dito adie yo wa aye de bi eyin re na ni
0: iwa na so be sinu aye
1: bo se wu ki gbo di gaga ko di gaga to won e so pe ko mo olu o fe o mo rin
0: akibaru egba lo so bi lara ko
1: ani gbogbo oke soro gbogbo ala koja eni kan tin gbo mi laaro o ti di pe tele o o ti di pe tele o bo se lewu o de ko ga to ko ganga to kini oke na kini oke soro na o ti ku danu ti wo ni gbagbo so pe o ti ku danu en so pe o ti ku danu oke soro na o ti ku danu ai o ku danu
2: akibaru egba lo
1: egba nitori omo alase ni mi se o omo de ni agba ni lo ba pe olose nle yi kose kose na ni ma nwe o tori pe kose kose ni ti la kose o irawe dajo le ko sona ade

tin saisan yi tin gbo mi lo yi taisan kan ba wo ti mu ninu ago ara ki obo ogo ki o wo ninu ago ara na wa ki o wa fi ilera dipo ailera tin ba won fira elomi oda owo awo lokun ni nda ko bo ogo ki o wo ninu ile aye awa o ko da owo omo da omo o ko ma gbere kon gbe kon gbe se elomi ya bo lo fe ni koda iyawo rere obinrin ledo koko mo da mo en lo ni iyawo alayo ti e mo pa lase ni tori pe o ma lase le

won baba moni moni won ni omode ni agba ni lo ba po lo se nle yi o kose kose ni ma won tori pe kose kose nti la kose irawe dajo le ko suna ani ya jo ya jo ba se nso yi na ni o ti ri be o ti se be lola olon lo ti mari lola baba lola yeye lola baba lola papa lola mama lola on baba baba on mama mama ti gugu wa ta tara won jade ha in tori baba ni se se ni

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: Ere wole to wa nipele Oyo la ba so nipele Iju Anu ore be kunu afẹ ni fere to se boko tan champion kedara kende moji ni ke ja bi moyan ninu egbe AC gege bi gomina pele Oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe gbe okupona to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ifi ara ilu to je lokan to gogo la bi pele olu meja me kunu lati je kere je ijoba ipele Oyo kari ile kari oko champion kedara kende se moji oni gbese le asun ojo bai bile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin iya laje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende esemoji pelu asa eje esi ki ipile oyo le ba gogo agba champion kedara kende esemoji de olugbeja be kunu de si action action take it back
2: ati se bi oyo la ri oyo ti se bi baba Ati se bi Oyo la ri Oyo ni se bi baba en kokan
0: Se gbagbe ibi ti mo ti bere ka to lo ninu awon adura ta se lo yen na ni wi pe quitters never wins and those who wins are the one who never quitted the race gbogbo yo ka le jo lo ma la koja Eni to ba fori to gbiyanju tu fori ti dopin na ni won so pe agbala ohun yo ti a ba wa ma la koja eni gba pe n so mo lo opu be ni o won ni sin ma baba abi e mama re o nkan nse be ni nse be ni won ni sin ma baba abi mama re sugbon kankan ti nwe ka so nu ni pe ka ma so ireti nu ka ma so ireti nu depression really o o really o awon te ma nronu aro sodi won wa dada o sugbon e ma ma pe ba se wu ka ma la nkan kan koja tohun bi mo se ma nso tele pe ba lo lowo ju be lo pe arin lawa arin ni o arin lawa be gege na ni o ohun yo wu ti won wo ko le o ganga ti won la koja wa la arin ni wo tun wa tawon elomi tun buru ju ti e lo to ba ri te elomi o tun buru ju ti e lo olorun ba ngbo mo fi salaye oro le ka pe mo ti ri eni to je pe won ti gi ese re yo kan crouch abi o le ele bo npe ta won yan ma fi rin ta ma nki ba pa mejeji ta won kan pa ko bayi ini fi rin to si tun fi n gbe bullock to fi n gbe eru ti fi n se birikila nti mo ri ni to n se birikila bo to ri kan ti to je pe ohun e ti mo ri ile ball ohun se n ru block ni ikan tun be to je birikila ti tun male lori ile ki wa ni won la koja iwo lese mejeji olapa mejeji ki wa la la koja re kini doju ko re to wa fe fi ronu se ra e lese ironu ko mo pe bi binu na ni ko mo pe lowo ohun o lese nle o bi binu na ni ti ibinu na o ma polowo ohun o lese nle ironu gangan na ko ma polowo ohun o lese nle o
3: lala won ton be mi ga
0: ni yo ko ma la koja aarin lo wa wallahi awon mi tun worst ti ti e lo tawon si tun so pe alhamdulillah to tun dupe fun olorun lori iwon ti olorun ba se fun won yen iwo wa nri je on ri mo to nri na on ri lo se ko ti to ni to ba n gbeyanju to kun fun adura yo pada to yo seku yo pada to yo seku

0: Oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ipa lo ri ota ogogo sori Oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ipa lo ri foto ogbo kan ri nijo ti orun mi la lo ri ba iku mule yo ki o ma ba opa o ni kekere lo ba lo ba oyin ni kage
1: a ma po sinu lojojumo igba ko mi
0: oni oyin ni kage kini ki ohun se oyin ni kage ni ko lo toju o gbogbo oruse o toju ori ati ose ki o bu irupe di oke die ki o toju irin ki o fi gbogbo re rubo nitori iku o
1: egbo abi etusu abi etusu
0: ani orun mi la ba ni nje odo gbogbo oruse won oku mo o
1: odun totun weti
0: mo digba oke mo le gbanin gbanin
1: o taru ara ye wa gbo
0: mo do gbogbo oruse won oku mo
1: o
0: eyin e pelu emi ati do gbogbo oruse a oni ku mo
1: oyin ti wa na gbo eni ti o
0: emi pelu eyin ati dojo gbogbo oruse a oku mo
1: baba etun de o
0: ado gbogbo oruse a ni saisan ado gbogbo oruse a ni ku mo o a ni pedin o ado gbogbo oruse a oku mo omode ni agba ni lo ba po lose kose kose ni nitori kose kose ni ti la kose irawe dajo le ko suna.

0: Y Venture. Idinus Rotol, Mr. Kim. To je pe gbogbo foran awon eto ta ba se awon ise won ma ba wa lo ni iso won. Ta won customer awon ma ngbo ni ile ise radio ti wa loyo ni. Ile ise radio ti wa loyo online radio ni o wa loyo. Adeyinka o lasukan mi ma ngbiyanju nkan kan. Bo ni se ma ba wa polowo nu. Ah gbogbo yin patapata te ran wa lo lona kan na keji eyin ta mo eyin ta mo e ni wale lai lai o gbogbo eyin te mo nba wa fenu so fa won yen pe ile ise radio kan mo nbe te je amo te pe mo tun royin wa fa won elomi ni amo kan mo nbe adeyin ka mo ni olasukan mi ni e ma discriminate ni ori esin kankan ati muslimi ati christian ati babalawo ni ma nse papo alaje pa itolu o kike mo ni ta se mo royin wa nu Allah ba yo royin eyin na ti o royin lodo awon ti o mo ran eyin na lowo ni gbogbo lori gbogbo atawole eyin Allah ba yo mo ba wa gbe yin soke awa na wa ni wale lai lai o ati wa mo se die die te fi nferan wa ai ni mo se mo Olorun mo ko de re sodo mi o e ba nse ami ka e pe to adua mi
1: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan
0: e ba mi sa mi o ke gbe ito adua mi Olorun ba Olojo ni yo wa gba adua gbogbo wa a ni sise o a ni silete a ni simu an o rele ko dele ko ni je pin wa o roko ko do ko ni je pin wa ilu wa nle an ilu oni le ma wa a ni rogun oni ra pe pe se bayi ni ro koko lagba la ara omo de wa ni a ni rogun ni ra a ni rogun fun pin pin pin to ba tun dijo gbe nde ale kiyama iyanu saare Olorun tun ni fi je wa ngba to ba digba kan yin na o wa ni je ke leyin o si aju emi wo wa gun ko wa ni gun ogun oya ninu owo ninu ola pelu aiku ti se baale oro na ni na la fi ma lo gbogbo yoku to ku ninu isemi aye wa ibironu ironu ko da nkan kan fun ni o kakari bonu o taran tin se ni o kakari bonu o taran tin se ni akori oro wa laaro yi nu ki gbogbo wa e ta ba nro ta ba nro laaro ju ke se ke eyan mo ma ronu o ma tun di pe eyan o ni ronu ko ye yin sugba aero laaro ju aero laaro ju ti eyan ba ro didun fun ni wala yo hora kan egun ilu wa le insecurity lotun lo si emi ateyin a ni sirin o a ni lo ajo alo de a ni bo sowo lowo a ni bo sowo lowo a ni bo hawo a ni sirin lola wala hawla wala quwwata ila billahi lasin adeyinka olasukan mi kasama se daada na ni oruko mi papin baale fila ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara aja lo ayo ti e gbo lasa nitori bi mbare ranko opolopo gba na ni ora ba be yen se ma pe bi agbalagba ni tin sare inu e kan tin sare inu egun inu e kan bi o le nkan nkan nle ni Olorun oku itoju wa o ngbo la ba wa lojo ni bi o si wo titi digba mi ta tun ma pade adeyin nkan pe nbo bi awerin mi nfi ile sinu banuje o mi ni bayi ninu banuje e fi mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje o ka tun rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko Odiwo, yeah, you're up.

0: Adeyinka Olasukanmi ina ni o papin balẹ fila ilasaroko inre ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka inre eni mi kukute are lomi
1: ora ki lon ki wa bo
0: emi gangan Adeyinka Olasukanmi mo ki pe aku ti popo sinsin odun o ati todun keresi mesi ati ti new year to nbo lona aku popo sinsin odun
1: yabo
0: padun eleyi se nlo emi mi pelu eyin koni lo pelu odun yi o koni badun yi lo o ayin odun tutun nbo lokan yi ta nwo lokan yi ni mi ojo meji meta merin marun melo kan siwaju yi layo ati alaafia laafi se odun na o ayin happy new year in advance happy christmas in advance fun gbogbo wa Adeyinka
1: atope atogo
0: atope atiyin atiyin atogo titolorun ba ni ogo ni fun oruko re olorun ba alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olorun ba o iyin ogo ni fun oruko re nitori ti o seun nitori pe aanu re o duro titi laila a nitori ta ba wo eyin ha ni pe eni to ba wo eyin wo na mo mo ni ogbe wo eyin wo agba aja re o ba apaku ogbe iwe eyin wo aja re o ba pe oroko ba pe kulu ogbe iwe eyin wo eyin to ba wo eyin wo ayin to ba monuro o na ni o mori ope du o ni omo pe du

0: Adun dun dun ta nreti Olorun ba laura bi dakun je ki odun ohun ki o yabo ko yabo fun emi pelu eyin
1: Olorun ni
0: atope ati yin Olorun ni ati yin atogbo Olorun na lo ni gbogbo e mo ki yin o lati United States of America ti ati n gbo mi lowo mo ki yin lati United Kingdom na Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin baale bi la Olasukan mi Adeyinka kasama se daada ajoko bi eni kilo wa Atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo Ba Tolorun ba na ni se o Atiyin atope atogo atope atogo atopo atogo atiyin atiyin atope atope atiyin atogo Tolorun ba ni Mi witi witi witi bodun eleyin se nlo yi tin lodo tin lo re mumi emi mi pelu eyin pelu awon eso to tara yin jade ati family ki mi ati family ki titiyin na ayin emi gbogbo wa oni lo si o atawon lolufe mi atawon lolufe eyin awon tan fe mi fere awon tan fe yin na tan fe yin fere ayin emi gbogbo wa oni lo si o odun e ta n reti layo ni o ba wa ayin pelu dera ati dunun lafi si odun na
1: Atogo atope
0: Ani atope atiyin atiyin atogo atope fun Olorun Oba mi Alaurabi Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah alladhi ayana bada ma matana wa ilayhi nuzul
1: O fun wa ni jije pelu mi mo awosi lo si bitu
0: Oba tin bayi ni wa pade la fogo fun e tin bayi ni wa pade la fope fun Aba buruburu apa buruburu agba buruburu tori pe ta ba wo eyin wa ni ogbe wo eyin wo ajare o ba apakun ogbe wo eyin wo ajare o ba pekulu aye yin na e wo eyin wo e wo gba ti odun yi bere ayin e ri pe opo aimo yojo lo ti ro ti le ti fimu

0: ayin temi asejo ojo kan la ajoyin ijo ojo kan la ajado ijo ojo kan la tun sun ta ni jimo o ta wa file sasobora bi aso gege bi mo se ma nso pe abegbe la da nigbeyin ayin abegbe la da nikeyin o ni mo se ma nso pe gbogbo n ta ba gbaye se le ni na no di tan leyin wo la bo to ma fi nso pe aroba gbogbo aladitan o bo tun fi ma nro wa ti ma seto ti ma soro ti ma gba wa niyanju ti ma pa wa la kezi wi pe
1: what to do
0: ka gbaye ka se daada gege bi uko mi ka sa ma se daada tori n ta ba pe ni se ni o pe ti ola o eni ni o pe ti ola
1: we are pained you had to leave us
0: e wo sakun sa won te jo sana awon da le ni mo pupo nu won lo ti file sasobora bi aso o
1: atapako si owo di lagba
0: be ni eyin ka ile erin wo atapako si mo owo di lagba
1: abe ori keke jalo
0: en gbona balaji o ba si mo se ba mo won ni jogun efun
1: a o fe ko la
0: ha fe o lo o afolabi ji ma yin de egbon mi ore mi alojo bi kan na mi ojo bi wa ni ojo kan na 23rd of April o wa nwu ni ka jeran ko pe lenu o nfa olorun fun na ni o je o
1: mi wo ike a o fe ko lo
0: walai afolabi ayinde jimo a fe olorun sugbon o wu ni ka jeran ko pe lenu o nfa ona fun ni o je o a fe o mo fe o gbogbo wa fe o gbogbo ebi ara ore a fe o
1: ero ife ti be lokan aya re
0: sugbon eledumare oba alaura bi o fe oju wa lo eledu alojo ni ko ba nte o sa fefe re egbon mi ore mi alajoso mi alabadamoran mi afolabi ayinde jimo omo won ni ilu igbo ora layo state wa ni ayin
1: I know it's peaceful in paradise we are pained you had to leave us
0: oye olohun o tora ajo ngbimo po o kuku ti fe fun mi lo wa so fun ti award oyo ati ba unity forum ti won fe fun ile ise ajise bi oyo o fe fun lo wa so o lohun o fun lo wa so ta ajo ka nko lo lojo na
1: leni on kuro
2: aye se un lo leni
0: bi le se nsu ti le mo lo lojo n kajo le da n gbagbe o awon eyan se n dagbere fun aye osi ese yi po digba o se
1: bala o darin na ko yo se ni gba
0: o wa doju ala odo irina ko sugba aye o ma aye gbogbo eyin te n gbo mi lo biribiri ti tayo oko n yi ojo kan ni oyi kan emi ateyin na ko se ni ti o ju si ayin o ojo kan ni oyi kan wa bo se n sun were were na ni o sun kan wa pẹ kí báyìí làáké mà lọ́nà ẹ̀sìn a máa kó tiẹ̀ lórí eré.
1: tòun ní àjà yìí aya ìgódà lò a ó pàdé gbogbo ẹbí gbogbo ìjọ lọ́run ẹ̀yàn rẹ̀ àtojúlùmọ̀ a kó àtẹ̀mọ́ra o.
0: èmi gángan mò ń kíra mi pé mo kó àtẹ̀mọ́ra mò ń kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa tàjọjọ́ rẹ tàjọ jábúrò afọlábí ayinde jimo
1: se o po mo rogun re
0: pe ako ate mara
1: mo dele mi ori gbidun ni
0: ko kuku sani ti o ju saye ayin eyin temi wi wa la wa a lo kan na ni o ni mo fi ma nforo mi ede mi eto mi oro mi amaran mi mo fi ma fi nse wa si ni gbogbo opolopo gba
1: oh no
0: ni mo fi ma nsa pe
1: can't believe you are
0: ojo ojo kan ni na odile leyin asusu je temi ati ti e na ni mo to fi ma ran wa leti wi pe adura ta ma nse palokolo won je kiko kase re ma lowo pe a ntara wa je ni o titan la ntara wa je mimu la mura wa sere titan la ntara wa je
1: don't know what to do emi omo un ba se o
0: eyin ka ile erin wo atanpako si lowo mo owo di lagba adeyin ka mo tun ti de alawi ijanu mo sese tun foro mi ba mo ko mo ro bo wa mo n bo na ti de.

0: peaceful in power.
1: Ile ta wa npon gegegegege. E lo wo e ma kesi. E lo wo ye. Eyin gba lesson ni lowo ku pepe ni eyin eyan mi. Se eyin gba lesson ni lowo ku ni.
0: Atapako.
1: Ile ti mo iku ti mo so le olada oro. Eyin gba lesson ni lowo ku ni.
0: Gogo mu foju sogbere ekun. Abe
1: Un wa ba yin ninu je o mo wa ran yin leti ni o tori ranti in leto mi isi ni leti ran ni leti in leto mi o mo ma mu yin pada mu yan ronu pada seyin eto mi agbokogba agba ronu si leto mi adeyin kan bo to de lo ro yi alawe ijanu mo se se foro mi ba mo ko mo ro bo ni
0: awa oro pe a o korin idagbere ni woyi o
2: mi woyi ke
0: a o fe ko lo
1: nka pe nbo bi awerin aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi ore ran ko mara kata mara ba mi mara ba mi mara han eyan ayan oro jenu ohun ti bo to sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye iran ni leti nle toto ni o iran ni leti itaniji.

ti n korin awon eyan gidi awon fasa si pelu mu ibi o bi won ti n korin eyan na bi mani ti won ebun olohun loke taala adele aye laba awan wa wo ko orin ni nile ayinde ni music theater mi ayinde o ni bi to rin gbe ti mi ni kun tan fogbon morin to gba fe orin to gbo oju o.

0: to wa dibewo
1: aha ibi ta wa nlo
0: tori pe won raye ati sise
1: accountability
0: ko si won raye ati sise ngba ta won ti ri kan tan wa ngba te pe ngba ti dibe odun meji won ti kobo tan ti ri tan ti na won ti won ti ri pada so bi nkan o ba da ko kan won mo now because iwo to ba fiyan si bi kan won ma o ma wa sa accounting kan yen ni bo se na now
1: eh gan je bo wo ta fun lo su yi bo le se na o ki le bi se o
0: ati pe baba mo fe soro kan mi mo boyo bi o allow ni
1: e so e so
0: e ti fe disileju
1: sa wa ara ilu
0: eh no ijoba ni Nigeria won ti fe di
1: okay
0: di corruption sile
1: hmm
0: won kan wo pe ah okay o kini yi o ah ona ti won fe gba ni o e mo ja ka sile yen ka sile won ni eto wi pe oda nsin bayi ibi te ti lo ra oja ti eni yi taja fun yin ibi bayi le ti sanwo eni to taja gan fun yin o mo ye teni yen
1: eh eh in te ba mu dodo re lo bi o pe iye to san re
0: so ko ni si pe adakun ba to je sibe yen
1: oro te so
0: to ba de ti ku o nbe tan ibi ti o gba jade won o ye wo pe se lo to ni o
1: oro te
0: adakun se won wa ti padi mo
1: eh oro te so yi lara an ba mi kan ta ni lu ebo ta jo soro of recent be se nso igagan la na se so ipe kini ko ni so ko o se kankan pe ko si bi won ti kadi ale o pe o le ni o ni gba fun pe awon ijoba yen won ti se ilana tele lori sirisi ona to pe kaluko mo so ra won ni pe iwo gan o ni be sese gbe pe awon eyan o ni be awon na be yagbe soju ona ni be awon na be baluje sugbon ijoba o fi aye re le
0: nje mo to fa
1: ki lo fa
0: en to fa ni wi pe awon to ti won to ti won lawon se ito eto ilu nilu yi
1: nyin yo
0: o yato sawon to nto lohun se ra won to pile eto yi wi pe kini kini yi ma se wulo fa awon eyan wa
1: bawo ni tori ara won ti o se tawara lo se gbadun
0: kan yi ba fun sample kan
1: o ye ma baba
0: bawo ni o se wulo fa awon eyan wa kini yi bo ni o si nipa awon eyan wa lara se ri pe ton ti si waju niyan eje ka foro oro ngba ta nsoro pe aro MTN nkan kan won communication wa mi bayi
1: awon network yin
0: awon wo awon compare si tito hun se ma gbo internet ti mo lo America mo tun lo disin bi bayi
1: e tun ri lo ngba de
0: tun lo bi bayi
1: e room re
0: mi ti en da ti on room e because automatically na mo na so pe mo ni free access internet mi ati unlimited text message
1: so di subscribe si lato hun
0: nje mo to fa nigba ta awon pe ngba ti kilo ko en bo wa MTN kankan to bo wa
1: awon network
0: baba wa kan lo wa nbe ngba na to je olori bi won ba fe se duroda ton fe pe tori ara ilu ni ti won ko wo ni pe ah se tan ba se oda o ti won ba gbe kale pe te ba fe se kini isi lu wa o gbogbo awon internet yi o ma je unlimited ni o fa awon eyan wa o call won iye rate bayi la fe o se mo pe policy won o fi gbe o ti di condition
1: yo ti wa lara condition
0: na wa agree pe to agbo o o ye ma gbe bo
1: wa to wa sise
0: ko ni ji pada mo amo ti won gan ni pe elo lo ma je percentage ti mi ni every month elo ma ma ja lori eni kokan so en to je ki nkan yin o da niyan
1: baba ta ti ba wa se ngba lado ape ko lo je ka de ipo yi ti a si nigba wa pe eledo o je de be ti e ba ti e ko de pe a ti e wa bura fun yin ba ye wole ijoba apinle oyo tan o ki la won kankan te ti e kokan ni lokan pe ebe se iyun nja kokko elekeji eto aboyi ko se ti o kan nile loko pele eyin o awon eyin o ti ele lo nu oko gan lo dapo mo eto wo lo ti wa nle fun eto abo te ba nku papo ba won
0: se ri gba ti a ba de joba alakoko nkan ta kokko mojuto na ni eto abo ni tori ti o ba ti se abo gbogbo nkan ta fe ta ti line up sile ti ba bere
1: se oni ba se se
0: e ma ri pe eto abo na lo lati ko saju ala alakoko ni elekeji a je ko nje o po
1: o nje to je awon agba se ni bebi ba ko nu se ise bu se
0: jo de bi pe ifun do gan be yan ba ni se lowo ti se po le o tori a ye wo pe ke so le ko ri se ni ati je oni ni lara so leyin igba yen se ri eto abo won bere pe mo ma nwo awon orisisi won ni pe eto abo se won ma hard into it ni se won ma create more awon ta ani olopa ani civil defense
1: ani soja
0: ani soja
1: awon dss na
0: nbe ani dss
1: ani amotekun
0: o ti to awon oloyinbo ta nlo yen gan won ni to bayi
1: won ni to yi
0: no won ni to be
1: ara ni won ni serif ni bi kan awon nmpp abi won npa mdp abi nydp abi kan npa america
0: in ti alakoko nkan ti o ye ka kokko ni pe ki won ro awon ti won se si awon
1: awon eleto abo
0: awon eleto abo yi ki won ro won lagbara ki won de si eto fun won. Eje ki n so fun yin ko si eni to ma

0: kele yi ko to ma da bi ora amara
1: oluwori lo ba mi tu
0: gbogbo eyin eyan wa te wa nile okere e ma gba de ile ajo ni le omo pada wa le o nitori pe ajo edundundun ko ri de omo re wo
1: ara o ara o mo ti wa mi o ti ri ko sa ba yo
0: mo nbo mo fe wo orilede tan tin gbo mi lowo lowo na mo nbo mo fe wonu

0: Send gbogbo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni kanle ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba en kokan
1: orilede merin ototo ni a tin gbo ohun mi lajin yi mo kiyin o eyin temi lati United States of America mo pe ni yo baba paito kan ni won wa se program ni studio wanjo ni awon na na ko mi ni ma se npe won ni mo si di pe daada o mo si di gbagbe mo si pe United States ebo ti fe yon leyin waju.

0: mo fi asiko yi ki gbogbo eyan lati ileyin wa kaakiri agba nla aye a ku odun tuntun o
1: no one like you dey over yourself
0: ori otun lotun lotun lajo ma ri koju iwo ma ri owo ko ma ri omo ka to fi ri aiku ti se bale loro
1: you don't know for me jesus
0: nitori pe lotun lotun na lojo yo otun otun lo run ran
1: o le sakawe ise ogore laye mi baba
0: e mo tuntun ni
1: ibiribi lo se o
0: gbogbo eyin te nti wa leyin gbogbo eyin te mo ngbo wa lore ko ade yin ka pe nbo bi awe
1: o ni moriba awon re o wa ba fada
0: O fi asiko yi ki ba mi
1: in my
0: Alhaji Ademola Ariwo lalata America mo tun ki ba mi King Saminu Adepoju la America mo tun ki ba mi Fata Ibandele Olusola Isola Olusola la America mo gba be fofere de United Kingdom lohun ni lu oba I saw ni success yo do ola omo ogun dare awon temi ni UK mo ki yin eku akoyi eku dede akoyi mo gba be dodo ba mi Lukman Folarin Akinloye ni UK na tin ban si efe tin ban sawada mo ma so pe my first travel without no visa to ba lo je pe won ma arrest ohun ni won ti arrest ohun mi toro ti wo awon orilede kan illegally like gba visa

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo Lari Oyo Ajise Bi Baben Kokan. You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo Lari Oyo Ajise Bi Baben Kokan.
1: Ẹyin temi ibere na re o ta ni o ba mi da si ta lo fun e fun wa ni e wa la lo ye awon ma kekeke sin tori mi gan na kin le ba mo awon geje nkorin yi ti abayi ko nigba pe in ba ma poju ogun laye o in ba ma ti mura sile lati gba ewe mi ni ba ma ti mura sile o won ba ra atu ati kini kan n ba ra kini kan n ba ra gba n ba ra wo e wa ja mi si o kin le ba mura le.

e ma binu awon eyan so pe bawon ba fe da sibo la won se le da si e le pe ni ori WhatsApp lori ero bani soro yi 09033185310 09033185310 tabi 07068874274 07068874274 tabi ki eyin ke ti ate jise lori WhatsApp na MFP plus 234 si to ba le pe ni outside Nigeria ni eyin ba ti nda po mo wa lori WhatsApp ni e be callu na ni MFP plus 234 si ni waju ṣugbọn inu ke ti ate jise e le callu wole laarin bi iseju pere ke ta jo ni kajo eti e callu wole kawon eyan gbohun yin life ka e ba wa dasi ta poju kan eri nkan ojuule eyin fi wo ojuule eyin fi wo ojuule eyin fi wo edakun eyin agbalagba eya wa ni opolo yin kan bu mu ninu omi imo odo yin.

ta ba nso pa awon obirin se ranu won se ranu ti o ba si awon ti won ba se ranu iwon ba ni iranu won mo ngbe je pa awon okun e ma gbo obirin mi o so fun omo kan o foro kan lo mi laipe yi boya bi jeerin abi jarun married woman ni o gbo ati jo wa ati jojo re ti pe o wa fi oro yen lo mi ala ila ejo nbe lorun aro dake ni o.

0: makaju ola abdu wasiu ona ni fe minisin mu ni o sumak sumak ore mi pa oni nowadays hardly you will see a wife beg her husband or kneel down to apologize
1: ore mi titi aye iwo lolu
0: tin so na na we pe ni aye ode ni ta wa yi o bi aya ba se oko re agiri lo fi ri obirin kan ti o fi ikunle ha pe oko mi akan mu olowo ori mi adisa mo binu mo ma pe mo se o mo binu da kun dari din mi oko mi olowo ori mi won ni o si yun nibe mo na ni aifagba fe nikan ta nso bo feminism ti o je ka yo rojumo Ibrahim Adedamola only lack of patience, home training and respect, putting more work on one head.
1: He was crucified.
0: I ni suru to, I le kole, uye koro, I ni eko, I bowo fagba, I gba fagba, I gba fagba legban. Mima. Daddy, bo la se pe ise to je ko je ise eyan meji sori eyan kan so eru eyan meji mi mo diru enikan so Masudi Said temi to fe oni wife is claiming a light a lead pe awa oju ti la o awa laju o oni ti aya nso pe oun laju toko na se tun so pe emi lo lori o ase emi lo gbodo mule ni gbogbo igba oro nkenu amsa sayi di ola itan awon ni lack of patience ai ni suru na ni akade muhammadu adewumi awon ni because these days marriage has turned into extortion and business pe won ti so igbeyawo di igbeyawo loko ajo si oko laya di andogbon loni lowo gba won so di iloni lowo gba won so doko ara ntin pa nti e je ki yawo tojo ki igbeyawo tojo seki mi young scholar Yusuf use faith ola ileko le ni nafisa ati egbe rongbe
2: oluwa
0: anti mama nafisa ati egbe rongbe won ni guests of nowadays don't have patience oni awon obin aye ode se awon mo pepeke adola ngba awon ni suru to ni o pe ai ni suru to bi awon baba nla wa se ni nigba awon yeye ya nla wa won se ni laye igba won ati mimo yanle kaakiri won ni tin fanu nabisa ti egbero nle kin to wa lo sodo ko commenta wa oluwa to yin dada won ni it's the change in the world won ni ayi pada to ba ile aye ni e wa gbo mi ye bi mo se ma nso sile aye lo nyi po ni abawo eyan nu aye to wa lana na lo wa loni obi le ana se mo ko yato si bo se mo le ni bo se sula na o ni yato si bi o se sula la awa ta wa ninu aye awa la nyi awa la change oyin awa la nbaje awa la npeyin ke aye o le o aye lo maye le o awa eyan ta wa ninu aye la maye le oyin adeyinka mo tun ti de alawe ijanu ajoke yusra awon na ni lack of home training ate jise po olohun mi lo la fe ka ninu eyin adipele sugbon fe fi wole ko mo ba bo eyin temi mo lero pe ti gbo kin to gbo.

aja lo oyo ti dede gbo in se ni seto kan bi n ba ti e sawada ju be lo ka ma ri ko mo okun kankan di mu nbe e gbo ki lo nfa ti igbeyawo e fi tojo bo eyin to fe da si later a tun le se part 2 re ran 2 re eyin na ba ti fate ki se ranse a da ko yin 07068874274 ko to di ago kan abo orilede Nigeria te ba tete tate ki se ta be call wole lori awon ero bani soro lori whatsapp ni kan ni o whatsapp call or text message kaka be yin na se ko aki gbogbo awon tan ti da si

ele yi na ko ma je eko o fun gbogbo awa ti aje odo ka fe oju le te mo pe awon baba wa moni moni awon baba mo yan mo yan won ni ti oju ba farabalẹ o di dadan ko ri mo ohun ma je kan nkan kan o ti o logbagban lati sare wonu igbeyawo tori eni to ba fe se igbeyawo gboro se gudugudu meje o se ameni to korin pe igbeyawo gba gudugudu meje eni ba ma se igbeyawo gba gudugudu a se gudugudu meje ori safemi ohun ati yawo re won ti di party o nlo korin se ko se gudugudu meje mo ni Allah oba oni ja siyan o a ni siyan a ni si ile iwo o si ni daru

se wa orisirisi ni perfume lorisirisi ni nigbati Nigeria o da ni o awon country tan gbadun ti orilede won da won fe le mo fun won ni visa lofe.

mi e ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti jeya tori re o ba ti pe en ti ba je ni iya iya nje nkan lowo ni o ti o ba ti je ko je daada ko re o pe kokolo re mo sise le pe ai tabo ni njo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo fani to kan re yan o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri shop merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja shop obirin ka tin ta rice tin ta rice won si ko gbo rice shop e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le yo le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko nibi tin charge phone ko si na nibi tun ti lo charge phone na ti tun pale phone won en wa accuse ara won o le tin po si ko lo mo so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa mo sun seyin se mo pe e ba tin sun seyin bi eto dibo en fi en vote for insecurity en vote for insecurity en vote fun oro aje pe ko oro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atapo meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won awon ti won ni laaka ilopo lorilede Nigeria baba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si bo ni Nigeria se ri mi bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba ti n so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe ori re ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo ona adun ori lodo yin be ni sowo ona adun ori se e sise rowo ni enikan ma blackmail yi yani bi ba fe pa ku ko pa ku ayin tori re.

fun wa na tun te alorun ni o je ka wa na ti dada kuda ala yin ala olorun lara ade yin ka pe nbo bi awerin ka sa ma se dada ajoko bi eni kilo oro baba oro ede baba ede ijinle baba ijinle oro baba oro imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te o ma aladeji gan jigan to

ta awon ma ya wo na nta enu o ni le gboro mo enu temi si gboro die so lu elenu gboro ni bi ma tun so eri okan ma ja nja sugbon owo ti a mo o owo mi re funfun nene o a ilu jibiti e ba tun gbo se ti mo nse fun ara mi personally yato fun pe a n lo se mc a n record video a n se birthday jingle nkan kan ta tun ba ka ti ko si ale kan ta we tun hustle jade nitori pa fe wo wo lowo tori enje o ba ri nkan kan je ti o ri nkan kan se yo ma wo wo lowo ti nkan kan ba wa bole lowo lowo yo wa ma se seku si eh yo ma je je ku je yo ma huwa kiwa yo ma jale yo ma fe wo oluwa wo ba we so le o eh mo je je pe ole ni wa olon nikan lalagbara aye so le o aye so le te ba gbo nti mo nse e ni toro wo de mi ma bun lo te ba gbo ise temi gangan se fun ara mi ṣugbọn ka gege idina be nda ba fi pamọ ni ni gbogbo awon ti o ran mi lowo olohun mo ba ran won lowo ti won tun gbero pa awon fe ran a lowo olohun mo ran won lowo olohun mo da awon na tabi si aye won ka awon na ka ma boju rere aanu olohun.

0: a tun ma n cover event na a le se live a se le ba yin se si disc na gbogbo awon kan ta mu mo ra awon ta n ja mo ra awon de de e ka sa ma wo wo lowo
1: lowo
0: tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka awon na ki won to ma bo se bo se ko na ba le dani bo se an bi le rent won ma se ki a te ka ni ka na ka ma fi kun awon ta ma wa n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so e soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto ṣugbọn igba ti o ti yi tọlun o ti je ka bureke ju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owo jala nba ka ki emi ni mo tun je lumatech ti mo ni lumatech international at lumatech ni awon andu yen ni gbogbo social media platform ani am build android application am build the website na ta ma se die mo build the android application in to bi aye se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigeria radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orile de nigeria si ninu mo awo ko si kaka to wa latoyo in to bi aye se bi oyo ni o pe kin lo wa ni kapa mi ti mo le se ko to wa di pe ise aye se bi oyo.

baba mi fata iba mi dele baba mi saminu adepoju Miriam Sinkins adesewa adepoju fata ilamidi lowo lo ndo state basiru adeniran etede multipurpose center park glo mr yusuf dan zelo pabodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asis saraba din ola iya o gba won lowo Abdul Rahman Abdulbasit gbogbo awon osise ile sewa mi tan gbohun sa refere ayin taye kai fun wa lo kankan ife ni won ni ta bin sise ni pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wata gbogbo en ti oran gbogbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dide si wa baba tin du ni omo adun baba tin du ni omo adun a ni na tan tan ka to mo ri kan a ni mo na ka to kan a ni mo na ka tan ka to mo ri kan lo

ase o ah omo baladi golomu itini adekunle en baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti ran wa lo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je pa awon na o wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o eh ni wa le o eh ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nge loke loke le ma wa ni je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption. Se ka

0: ayi ti wa rin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: temi na lo mo se yan fo bi mi o so da na ma jo ta mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o taku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je o ma ba wa gbele ayin eran kin la tun je ma tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa ire gogo ko mo sole so de wa aya e forin ipari odun evangelist ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se ngbo bo se nja la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te ngbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokkan.
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Online radio. Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokkan.
4: Price ni o si fe ma mu evidence wa pelu bible ko sin ti religious comparator kan o so laye ti o sinu ti ra ti wa lo mi ko si ki so se le anbiya yi lo ko re ama ile to wa lo mi o le ira Nigeria to ba ri aya je boya le laruba wa o si damu die ko to ri alhamdulillah so ti o ma ro yi pe awon afa o mo npa aspect yen bi ta won good si oto ko sin to fe wi gege bi comparator ta ni bambi awon tira ti won se wa na lo ko yin ni gbogbo nte nwi awon to bere religious comparative ni awon amedidati awon mabira yusuf mabira wa awon eleyin ni ton jo ga yin tira ni won ka debe ki se pe ba bible school ni won lo tan fi mo gbogbo nte n se ninu comparison ni tira lo koko so awon afa ti won wa kewu kewe awon ni oju won koko to awon asiri ni ko sin to fe wi to sin bi ti won ma ro pe boya awon afa awon mo npa eleyin nu koda mo ju o lo ta ba ko ta ko ta ba ko fe ma da sibe ni a mo ju o lo gbo nte n wiun te n ko ti bible nkan kan te ro ko yeyin le mo npa bible a mo ju yin lo nitori pe the source we are taking it from the source laruba wa tan fi koko bere to tu asiri gbogbo to wa nu bible te n wiun laruba wa ni won koko fi ko jade ki se ebo awon to kawe ko lo koko ri awon afa lo koko ri awon afa lo koko ri awon afa lo koko ri ngba ti alquran n so nu suratul ankabut verse 46 oni wala tujadilu alal kitabi illa billati yasad illa alladina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilauna wa ilaukum wahidun wa nanu lahu muslimun
5: wa la tujadilu ala alkitabi illa billati hiya sanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum

0: Igba kan lo, igba kan bo. Igba kan ko lo bi orere o.
1: Tanu oyin lo, Oluwa gbogbo eni ma ran mi lowo, Olorun ba mi ran won lowo o.
0: Kini ipinu re fun odun tuntun? Mo bere na ni jeta. Kini ipinu re? Ki lo ngbero, bo fe dale, se le se lo fe dale ni. Ise kan to ngbero lokan fo fe dale. Se le ni wo fe ko to fe bere ati ma kole. Ile lo fe koko ra na. Abo ti nile nile. Foundation lo fe koko si. Lo wa ndajo si lo procrastinate. Lo procrastinate. Wa lai akoko duro de ni kokan o. Eto ba se la royin o se nto se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo bi ananu orun tun de bi atiwo.

alai won gba mi lowo ni South Africa lowo lowo ba se nsoro yi won gba mi lowo ni Finland lowo lowo won gba mi ni Germany lowo lowo won gba mi ni UK lowo lowo won gba mi ni Canada ati United States na lowo lowo olorun wa lai talai Deleyon Thomas, you say, I am on the right track. We are on the right track. I want to look at my Sewasu, Fangwe Yawa. Kalema, Benya, Elera, Lakokoje. Kato, dear lesson, Enya, Lakokoje. Eje kana ni flow ninu ara wa iyato to le wa ninu eje ara wa oju boya bi negative bi positive lo o negative o positive lo tabi a positive a negative gbogbo awon kan yoku ba life ti positive ati negative re ba ti le bara won mu won le fi eje lati nu okunrin sinu obinrin o eje eni ti nbo o sa won le lo fa eni ti to je pe Muslimi ni se eje eni tin se Muslimi won le lo fun Christiani o ta ma je ki esin ko je adina gba oku ka ma je ki esin to ye ko je bridge to ye ko so gbogbo wa po ko to wa je pe oni o ma gba ipin asile laarin wa ile mi fi da source temi le a ji se bi oyo online radio and tv international church of god ministry adeyin ka pembo bi awerin eh se mo ti mo fi nje pembo ni bi awerin ni e mo ti mo fi nje pembo bi awerin tori pe nkan ki sese ra go ni o imo tolorun fun wa opo pupo olorun opo lo tele du ai fi jin ki mi opo lopo lemi se nje pembo bi awerin pe nkan ki sese ra go

0: Ajawe.
1: Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run Ọba. Ọba Ọlọ́lá sí ń gbénu Ọlásọlá, Ọba tó ní pẹpẹ ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀. Ọba tó ní sánmọ̀ àti ilẹ̀ méjèèje. We give all thanks, praises and adoration to Almighty God, doer of whatever he wills. God that has spared us till today and on this program today. Ọba tí a rí ẹni fi wí, Ọba tí a rí ẹni fi jọ. Ọba tó ṣe wípé ọ̀dọ̀ náà láà mọ̀ fi gbogbo ọpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn sí nígbà gbogbo. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Adébáyọ̀, ọmọ Abdulrahufi. Mo kí yín káàbọ̀ lénìí sí orí ètò wa, ètò yín mọ ẹ̀tọ́ rẹ lábẹ́ òfin. Ní orí iléeṣẹ́ rédíò àti móhùnmáwòrán wa tí a mọ̀ sí Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Radio TV. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ kìí ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan. Ẹ̀yọ́ kìí ṣe bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan. Èyí ló mú wa gbé àwọn ètò ńláńlá tó káyà báyìí wá láti lè mọ kọ́ àwọn èèyàn nípa àwọn nǹkan tó ṣe wípé ó ṣeéṣe kí wọ́n mọ̀ nímọ̀ nípa rẹ̀, tó sì jẹ́ wípé wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí. Ó sì ṣeéṣe kó ṣe wípé látara àìnímọ̀ nípa rẹ̀ yẹn, ó yóò mọ fẹ́ fi bí ìgbà tí wọ́n fi yà jẹ èèyàn lọ́nà tí ò tọ́. Ṣùgbọ́n sẹ́mi ọ̀kẹ́ni tó bá mọ ẹ̀tọ́ tó sì mọ in tí ó túmọ̀ sí, ni yóò ṣe kí ni yóò béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ẹyin kí n tó di pé máa wọ inú àkòrí tí a fi bára wa sọ̀rọ̀ lénìí, mo ní kí n kéde fún gbogbo ẹ̀yin aráalé wípé a ti ní orí ẹ̀rọ ayélujára wa, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láti mọ ka àwọn nǹkan tí à ń kọ síbẹ̀ látara pé àwọn nǹkan yìí ó èdè gẹ̀ẹ́sì la fi kọ́, ṣùgbọ́n tí a bá kà á yóò tún jẹ́ kí a mọ̀ sí nípa àwọn ẹ̀tọ́ wa, nípa àwọn nǹkan kankan lábẹ́ òfin. Tí ẹ bá fẹ́ kàn sí wa, tí ẹ sì fẹ́ jàǹfààní àwọn nǹkan yìí, ẹ lè lọ sí orí ẹ̀rọ ayélujára wa www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Ẹ jẹ́ ń pèlè kan sí www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Tí ẹ bá ti wọ orí ẹ̀rọ ayélujára wa pẹ̀lú àdírẹ́sì yìí, gbogbo tí a ti kọ síbẹ̀ ni lẹ́ láǹfààní láti rí, tí ẹ sì mọ jẹ̀gbádùn rẹ̀ lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. A gbé wá nígbèwá eré bí eré orí ìtàgé, tó sì jẹ́ wípé tí ẹ bá ti ń kà á, a da eré orí ìtàgé ni a dà papọ̀ mọ́ àwọn ẹsẹ̀ òfin. Ẹ rò pé bóyá ẹ̀ ń ka ní bígbà tí ẹ̀ ń ka eré ìdárayá ni, ṣùgbọ́n ẹ̀ ní mọ̀ yìí pé ẹ̀yin náà ti ń di amòfin díẹ̀díẹ̀díẹ̀ bí ẹ bá ṣe ń ka àwọn nǹkan yìí, torí a kó papọ̀ ni àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àti ojú tí òfin fi wò. So by the time tí ẹ bá fi kà á tán, tẹ́ fi kà á tán, ẹ sì rí pé ẹ̀yin gan fúnra yín ẹ ti di amòfin. Ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀ kí ẹ lọ yẹ̀ wò. Mo ṣe ládéhùn wípé ẹ ní kábàámọ̀ yìí pé ẹ ṣe lọ. Àkòrí fún ètò wa tòní ni debt recovery ní èdè Yorùbá. Ó túmọ̀ sí gbígba owó gbèsè padà lọ́wọ́ onígbèsè. Gbígba owó gbèsè padà ní ọwọ́ onígbèsè, ó kó nǹkan mẹ́ta sínú. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé a gbọ́dọ̀ rí ẹni tó yáàyàn lówó, ẹni tó yáwó, àti èló ni wọ́n yá. Àwọn mẹ́ta yìí gbọ́dọ̀ parapọ̀ sójú kan. Tí mẹ́ta yìí bá ti parapọ̀ sójú kan, nígbà tí ẹni tó yáwó tó bá kọ̀ jálẹ̀ láti san owó tó yá padà, ojú wo ni òfin fi wò? Àti wípé àwọn nǹkan wo ni ló bí ká yáyàn lówó, àbí kí wọ́n yá, kí kéèyàn yá owó, àbí owó tí a fẹ́ yá gangan lábẹ́ òfin? Tí aba ne ka wo ko fe si nkan kan ti o nlo laye leni ti ofin o da si abi to se yi pe ofin gan lo gbe nkan ohun kale in to ba ti le je yi pe ofin lodi si nkan na ko nse nti a le so pe ki omo lu abi lawujo ko se nitori pe eni ti o ba se nti ofin o lowo si ijiya nbe ijiya nbe ni won gba ti nteyan ba se to ba ti ta of to ba ti ta ko ofin te ba si gbagbe mo so lori eto yiri bi pe esun ti won o ba ti ko sinu wi ofin ti won si ti so ijiya re won le fi je en kankan ni orile Nigeria gege bi section 36 subsection 12 iwe ofin constitution Nigeria e tan se ni odun 1999 boye gbo se gbe wa fun wa se ba wa soro nipa dida owo gbese pada ati gbigba owo gbese yoba niyin yoba le mi na in ti mo nwi o ye ki o ti ye wa sugbon oju wo lofin fi wo awon eto wo ni eni ti o yayan lowo loni labi ofin awon eto wo ni eni ti won ya lowo lo na ni labi ofin ti abasi wo nkan kan ni o se kini o ni o bi nkan kan omi la koko te ka to teyan rin itose lo si loyo latori nkan ni nkan o ti wa yo ni ajosopo abi ajoso yepo abi iforo wero to waye laarin eni ti o ya owo lowo eyan ateni to ya yan ni owo ko to di pe owo ni yo se kini o yo da won po akoko ikeji ni wi pe igba mi igan mo wa to se wi pe ki se wi pe eni ti o je yan lowo ko se wi pe o ya owo un boya isowo kan jo da won papo won jo ni business contract laarin ara won transaction boya transaction yen igba to pada wa ya awuyewuye wa pada wa latara wi pe boya o gbese boya nikan gbese fun yan kan ise ohun ko wa se se mo igba to se ti se kini yo se yo dawo pada ni latara yen na gbese ni fun eni ti owo nbe lo re to se wi pe eni ti o ni owo o ni eto labi ofin lati gba pada oju kejinu oju keta ni wi pe boya enikan sise fun yan kan boya enikan ba ile ise kan sise abo ba enikan boya aladani fun rara re o ba sise le to se wi pe o ni eto si lati gba owo oya re lowo eni ti o ba sise sugbon latara yi pe eni ti o ba sise ko fun lowo re yi o ti di gbese si eni to ba sise lorun ti eni ti o si ni owo leto lati bere fun owo re o leto lati bere fun owo re eyi ni agbon akoko nipa yi pe awon ona wo leyan gba aje ara eni lowo ati yi pe awon eto wo lo wa fun eni ti won je lowo ati eni to je yan lowo taba wo ni aye ni ode oni ko nse tutun ko si nsin to si aje ajoji si wa latara yi pe opolopo eyan nya owo won si ma da owo pada o ti e ni o ni awon ile ise kan to gbajumo to se pe nti a mo awon si ni pe ki won ya awon eyan ni owo ti awon eyan si ma da pada to si je pe elomi nigba mi ki saba lagba lati da owo pada asimo awon ona ti won mo ngba lati je awon eni ti won ya ni owo lati je won pa lati je ki won da owo na pada awon oju wo ni ofin fi wo ati pe awon ilana wo lofin la kale lati gba owo ti enikan je enikan lati gba pada lowo eni ti o je eyan ni owo akoko na nti ma pe wa sakiyesi ni wipe nti yo di wipe a fe jo mo fa laarin ara wa ti yo di pe enikan fe bere fun eto re latara wipe o ni owo lowo re o gbodo je nkan to ba ofin mu gege bi mo se so si waju nitori pe a mo soro kan a ni pe the court is the last resort of a common man but the court will not allow itself to be used as an instrument of fraud or instrument of illegality. The court will not allow itself to be used to enforce illegality. Nkan ti yo waye laarin awon meji to ndi pe won fe gba eto ara won ara won yi o godo je nkan ti o ba ofin mu. O ni case kan ni England ni odun to ti pe awon meji kan won jo gbimo papo laarin ara won yi pe awon lo mo da awon eyan lona highway robbery pe owo ta ba wa ri o ti ni bi won se pin owo un laarin ara won. Ikan wa de le pada nigba ti won ti se operate o ti wa successful tan won wa de le pada ikan wa o jamba adehun o le ja o le lo le bawon yan si mo so nguru won ni yahoo don yahoo ara won inu wa bi eni ti won jamba adehun pelu re yi o ba gba le ejo lo ke le ba mo in ti o wa nbe o igba ti won de le ejo o wa rojo pe han ni toto awon jo ladin la ara awon pa won jo lo ra awon jo lo da won eyan lona o awon lo robu awon si robu successfully kura gan owo ta han wa ri awon so ba won si won pin sugbon eleyi to won gbe wa si le ejo yi ko fun won ni owo won si eleyi oluwa mi mo fe ke gba eto mi fun mi ni owo re se oro yen so ba la kai mu ko kuku bala kai mu kilo fa ni pe in ti ejo ma fa ti o di awuyewuye yi lati pile e gboro kokko mo si o je ona to ba ofin mu ino fa principle of law to ni he who comes to equity must come with a clean hand or adehun offer ati acceptance to wa laarin yin ati negotiation to wa laarin yin o gboro je nkan se kini o to wa within the ambit of the law lawon nkan se kini to ba ofin mu ta ba wa ni pe ka wo laarin yi e ti mo so le kan ko ba ofin mu o tun lawon nkan mi na to se yi pe ti awuyewuye ba kara sele lori e latara pe eni ti won jo soro ko fe da owo to da won papo pada iru eni be afiko ya adake komo so ta ara iru eni ta won to li imi nbe ngba mi to se yi pe boya nkan ti o ba ofin mu boya ka so pe cocaine for example nsin boya cocaine ni won jo ta na jo ala ara won eni to wa ara cocaine ko wa san owo fun eni ti o ra cocaine lo re se mo cocaine leleyi ko ba ofin mu eru ofin ni ko ba ofin mu lati je kiyan process cocaine iru eleyi ko le bere fun eto re nitori pe owo titi e na mo eni ti yo si bere fe eto re ogboro je kini o gboro je eni ti owo re mo eyi gege bi arin kan omi to tun kun arin ti mo n salaye yi ni pe nigbati eni ti o je eyan ni owo to na mo pe lo to o nje lowo te eni ti won si je lowo na mo yi pe ni toto lagbaja o je mi ni owo awon ona wo ti eni kan si ti yari pe owo yi se alohun oni san dan dan ni n to ba wo oni o se awon ona wo ni ofin la kale fun wa lati to lati je ki eni ti o ni owo lowo eyan lati gba owo re pada awon ona wo le ni ti won je lowo yo to lati je eni ti o je ni owo lati je npa lati le san owo re pada o ni awon kan ti pupo pupo na awon eyan nse laye odi oni to se yi pe ko ba ofin mu to si je yi pe eni ti o ba se iru e en to ba se iru e yo ti jare si waju yo tun pada wa je bi kini yo fa ni yi pe igba to se nti o ba ofin mu yi eni ti won se nti o ba ofin mu si latarapo je lowo to ba fi le gba le ejo lo lati lo beere fun eto re ti won te loju mole tori issue pe o je lowo oto issue titi eto titi e gangan tenikan ko gboro te loju mole oto ta ba wa tin da mejeji papo mora won yo fe ma da wahala sile ara aru e ni elomi won ni tori po je awon kan lowo kan lo ti mo toilet pe boya n gba awon ba ti mo toilet ile ni tan ti mo toilet lo la pe boya yo wa owo yo san iwe eleyi ko nse ona to ba ofin mu tori pe eni te mu te ti mo le lona ti o to ati salaye nbi false imprisonment ni eni te ba si ti le wa falsely imprisoned o leto lati gba ile ejo lo lati lo beere fe to e o da ke ti yan mo le fun seju kan bo se wule o kere mo to ba against wish e ah o le je ye pe ara compensation ti ile ejo ba fun gan tan award against awon sojo lowo o le je ko wo gan lo pada wa fi san gbese won yo wa fowo abusi abula lejo so o ni awon ona tele to je pe ti yan ba to yo ba ofin mu yo si ba alakale ofin mu yo si se regi pelu inti ofin lakale fun wa lati bere fun eto wa nigbati eyan kan ba je wa ni owo eni to wa je eyan lowo o ti mo ko un je eyan lowo n toto sugbon ko fe san boya le ise kan le yan ba sise to tan ha owo eyan mowo abi isoro yepo isoro yepo iforo wero o waye ajosepo waye laarin onisowo meji boya won so pe ma supply oja fun o supply oja fun mi o ya gba owo wa mbe wa njoba yi njoba yi a roja oda mi foja mo ba ngbowo mi ah kosowo ba ngbowo mi kosowo arin ye oto titi eni ti o sise fun yan ti o fun yan ni owo oya re oto titi eni tan jo se business papo ti o fun ni owo re nigba to pa come to dispute oto titi eni ti o didi ya yan ni owo o didi ya yan ni owo ipe lagbaja ya mi ni iye bayi to ba di jo bayi ma da pada abi tamedo mo fe sowo pelu re dakun ya mi ni iye bayi abi mo fe ra oja kan je ra oja tin ba ti ta ma da owo pada fo awon ona to se yi pe awon eyan ma ngba je ara won lowo be latara isowo ni o abi latara ase ni o abi latara yi pe awon meji won jo nta oja won si jo nra oja laarin ara won eni ti o je to ti won je lowo ko gbodo sun lori eto re ni won gba to ba ti ri pe eni ti mo ya ni owo yi abi eni ti owo mi bere ore yi o da bi pe o ti fe sora e di nkan mi ko fe da owo yi pada ko leto fun tin lati baja ko mo baja ko mo lu because to ba fi le lu assault ni oto tun ni yen labe ofin ko si mo ba lo ko je ati so nipa defamation bi tori to ba fi le ba lo ko je oto iniyan na labe ofin ko si mo si si property re ile ejo nikan lo ni ase lati ni pe ki won si si property eyan ko mo si si property re because to ba fi le si si property re ona meji ni yo wa gba liable o le gba liable fun stealing o si tun le liable fun confession so si de eleyi ko mo se baun inti o wa se ni yi pe ki o tete tara sasa ko go do sun lori eto re because mo tun mo so ro kan won ni equity does not aid the indolent equity does not aid the indolent abi ko so pe delay defeats equity kilo fa kini itume leyin ni pe tori awon aba wa nle yoruba na awon na ni constitution won ni eni yara logun gbe iwo ti won to ti ri pe eni ti o jo lowo fe da owo re pada yi o gbodo sun lori eto re igba won ti mo ki wo lo jari o si wo ko da ko gbowo re pada ko si ki boya kini nbo lo wa lo ibi to lo ki so da won olopa olopa o si ile ise olopa o si debt recovery agency kuda ofin to gbele ise olopa kale police act of 2020 section 32 subsection 2 olopa won da si nkan to ba ti papo mo iru nkan bayi Administration of Criminal Justice Act 2015 tabawo section 8 subsection 2 ona so be yi pe olopo owodo arrest eyan abi kan dasi iru nkan bayi to ba pa ko mo debt recovery olopo le dasi ati ti ropo ropo awon adaje olejo na to se yi pe o ribu kan olopa to si ba ile ise olopa wi latara yi pe won dasi iru awon nkan bayi tori eni ti e ba fi olopa mu lori pe o je won jojere e jojera yin lowo o wa fi olopa mu on tin e ti te unlawful arrest ni tan ba ti detain on tin unlawful detention ni to ba fi le gbe yin de ile ejo te lo je ejo e je bi ni e ti jare tele sugbon tori yi pe e ti rin ona ti o to e pada jebi ko si nkan kan teyan fe si teyan ba ti jeyan lowo to si mo pe okan ri o yonda fun eni o ntin lati mo gbe owo re sa lo nkan yo kan pere na le luwa re o si yo gba ile ejo lo ni sugbon keyan to lo si ile ejo o ni awon igbese teyan o ti koko gbe mo wa fe je ka mo kini kan according to limitation law section 20 subsection 1a of limitation law only anything to ba ti papo mo gbesi sisan debt recovery eni ti won ba je lowo ogbodo lo si ile ejo lati lo bere fun eto re laarin odun mefa leyin odun mefa kani pe for example nsin ajo ni adeun ni odun yi o wa fun mi ni owo mi odun tin bo lati bere si ni ka ti o fi pe odun mefa to ba ti koja odun mefa owo un ma gbagbe re laye ma gbagbe re lorun my right over that money will be extinguished because mi o ni ni right of action mo ni ile ejo lati bere fe to mi lati bere fowo yen tori limitation law yen o ti so yi pe laarin odun mefa pere eni ti won je lowo o gbodo gba ile ejo lo lati lo enforce right lati lo bere fun debt ti eni ti o yawo lowo re abeni tan jo so papo abeni to sise fun ti o san we lati bere fun owo yen lowo re sugbon laarin odun mefa yi a le ni awon kan ti eyan mo se to se yi pe yo mu ibare papo ijo se papo wa laarin wa nigba wo je yi pe anything to ba ti papo mo debt recovery tele tele na sifu mata ni n to ba si tin je sifu mata in ta le jo so ta le jo settle laarin ara wa ni to se yi pe ko se ni bata ba n lo si ile ejo ka to mo settle laarin ara wa afi to ba se yi pe a ba wa settle ko settlement o ba lo leyin wa le so pe to gba wa ba de yi o a je yi pe ile ejo lo ku ti oluwa re o ti lo yan laarin igba ti ejo n soro lowo un ti o n bere fowo to je o ti o da pada un eni ti won jeyan lowo won le call fun settlement laarin ara won kan jo soro okay owo ti o je mi 5 million naira pere na ni order jajo si bayi bawo lo se mo rowo ida pada tori mi ni bun o bawo lo se mo rowo ida pada order bayi bayi ni se mo da pada o agreement won yo si je nkan ti yo je kiko to nka lo ko ojo buwolu so ko ni je pe won fenu so yo je nkan ti won jo buwolu la ara won to je pe memorandum of understanding won yo mo se ri fasi anytime ti won ba ti nilo re ko ni je ti won kan fenu so lasan la ara won eh ko wa ti fenu so lasan la ara won na we ko si life nbe to ba se ye pe won jo trust ara won de be sugbon eni ti o je olowo ti o fe san iru trust wo lo fe ninu e pe o fenu sadeun to ba towo re bo wi ibi ti iyo ti wa mo arin yi teyin o se ti ri mulo daada ti yo si wulo fun yan ni pe iru awon agreement yi te ba fe

di abi eni to ba je yan ni 1 million naira for example nsin to ni pe okay o owo yi in le fun o lori di o sugbon in mo fun o ni 50,000 lo si ose ti o fi pe ti eni ti o je lowo to ba ti agree ko si wahala kankan mo gbe ki si fun mata ni ko se di gbata ba jo n wora wa lo si ile ejo ko to di pe yo seesi ti o ba si agree wo tun ri negotiate na ni iye la n pe ni alternative dispute resolution ona ta le gba sofu ruke rudu laarin ara wa lai dele ejo awon ona ta awon to pe to ba ti se laarin ara wa a le pari e laarin ara wa a le jo so a le jo joko a le jo call for settlement negotiation ma waye lawyer na ma mediate laarin party mejeji okay iwo na to ti ri pe bye bye iwo na sa ri pe bye bye oya ejo wo to ba se ki iwo na ni iwo na sa ri pe so mo jo mura won lori wale at the end of the day yo si se kini o yo si lagbon be o wa ni awon steps kan awon procedure kan to se yi pe nigbati eni ti o jeyan ni owo ko ba fe san pada mo to ja to so e di alagidi to si ku agidi bori pe anise owo yi o ni san mo ni the first step eni to je yan ti won je lowo oko take ni pe wa agbejoro kan tori agbejoro yen o ni omo bi o se guide e ti o ni se nti ko ni ba ofin mu akoko nu elekeji ni pe won wa fun yan ni advice da ma fun yan ni pe lati ko ni ta n pe ni letter of demand si eni ti won je to je yan ni owo letter of demand yi awon me ma fi 14 days si awon me ma fi 7 days si in to je ki n fe quote any law to pa ko mele ni pe generally in Nigeria act ni lo wa general to je pe ti awon senate ba ti pass ofin act la ma npe but state a ma npe yen ni law limited debt recovery yi o wa n feri lati state kan si state kan sugbon tin ba ti ri agbejoro boya Eko ni ti n gbo mi nisin wa tori tin ba so pe ojo meje ni boya ni Eko boya 14 days ni boya ni Ogun state boya 14 days ni boya ni Ilorin boya 14 days ni but tin ba ni pe ojo kan ni o le mo bara won lo because ofin ti o wa applicable ni Oyo state o le mo wa applicable ni Ogun state o si le mo wa applicable ni Lagos state ba se jo sumo ra wa ton si de leyi ke yan ri agbejoro to wa ni agbegbe re yo mo bi o se guide yan lori awon letter yi to ba fe ko letter of demand yi inu e ni won ti state yi owo to je in to fa ti o fi je lowo won wa fun ni gbede ki ojo to gboro san owo ti won le fun ni boya ojo meje pe la ojo meje o gboro da owo ipada abi 14 days pe o gboro da owo yen pada laarin ojo meje yen won tun wa so fun yi pe laarin ojo meje yi o ti o ba se nti a so sinu letter yi iwo na ma reti proper legal step lati odo wa ko si papa legal step kan lati odo agbejoro ji pe won wo o ntin lo si court lo sugbon ko to di pe won wo court mu ko ko jo won ko fun negotiation the dani yin go do ko ko fun negotiation ko se yi ki boya e jojera yin lowo the first thing yin ko se ni pe ju ata inu court ya no kura gan ni ile ejo gan e gbodo fi eri han yi pe e ti jo soro yi laarin ara yin ko yanju le fi wa si ile ejo ki ile ejo wa ba yin da akoko nu ikeji ni yipe eni ti o wa je onigbese yi ti o ba fi lay down a je yipe o ti fun won ni go ahead pe kan lo si ile ejo nu but elomi to je yipe olooto ni ke se pe elomi na ko je gbese sugbon latara yipe awon nkan ti o sele ti agbara ri oka in lo fa

ti o fi di pe gbese wole eh lasiko corona gege bi apere elomi ra oja tan si inu shop eni ofin jade pe ko le ogbele lawon kan si pe n to le baje ni ti eyan ba tete ti eyan ba tete ta ki eyan tete ta ko gbowo lori e n to le baje ni lasiko gbaun se mo iru eni be yo je gbese he abi awon kan miran so ton fara pe boya ohuntin o fi ra oja ni igba ti oja nbo lori omi boya ship ori se mo latara be o di pe o je gbese abi boya ile ise elomi ti o tin sise to ra oja si boyo jona gege bi apere abi boya elomi yawo fi ra moto ni boya moto yen boyo accident o write off atawon kan mi be to se yi pe o wa o je excuse to mu opolo dani reasonable excuses teyan le tender fun eni teyan je lowo se mo iru eyan bayi to je eyan gidi onu o le tender re fun pe ah owo re o sa mo ah sese mo jo se owo papo o sese mo ya mi lowo mo si mo da pada fun o sugbe leyin lori bayi koda bayi lo se lo koda gbegbe ti bayi lo wa lorun ohun ke se wo nikan gan sugbon o ohun o duro igba yen wa negotiation wa waye ma mo daye bayi pada fun nigba bayi elomi a mo daye pe yi bayi mo fun olojumo elomi yi bayi mo fun olose elomi yi bayi ni mo fun olosu elomi yi bayi ni mo fun olosu meji titi ti bi sawo ntan o ti call fun negotiation ni won gba ti awon mejeji ba ti jo agree bi pe nkan bayi ni mo se fun o ti eni to si agree to make agreement to fulfill your obligation agreement ti o se yi ke boya ohun gan fun ra e o ti o kan gbe adeun ni ko pe adeun yen boyo so kun won mo da o pada fun lo si ose ko wa da o pada fun lo si ose bo se so bi o se dawo pada lo si ose ohun tin ti o je lowo o si leto lati wo lo si ile ejo koda bi agreement si wa sugbon kan ni pe o nda owo yen pada won ti lo agreement o de nda owo yen pada bo si so ni toto iyen enikan kan o leto mo na meje lati gba ile ejo lo because tan ba de ile ejo a npe kini kan ni doctrine of equitable representation as it on pe kini kan ni principle of estoppel by election kini tumo eleyi kini teleyi tumo si ni pe ni won gba ti awon meji ba ti jo ni agreement yi pe a jo payoro ile ara wa a ni lo si ile ejo ti awon meji si ti jo n fulfill obligation agreement won eni kankan nu awon mejeji ko le pada lo si ile ejo mo kodakan to ba de ile ejo nti won so fun ni pe ki o pada o jade kuro ni ile ejo tori pe kini agreement ti jo wa ara won won si ti jo towo bo yi pe awon ojo mo si bayi eni ti o si do tan jo gba tan jo ni adehun o n pe adehun yin so si de eleyi ko leto mo lati wa si ile ejo sugbon to ba lo je yi pe enikan nu won ko wa lo ona obligation promise won tan jo make agreement won tan jo make abi ko fulfill agreement won tan jo make o le gba ile ejo lo koda gan to ba de ile ejo bi won ti gbo ri pe ta meji ba jo sa agreement la ara won won lo si ile ejo mo nkankan okay o wa de ile ejo yin lo so yen fun awon oluwa mi ni waju ni open court iti won so fun ni pe he who wants equity must also do equity iwo ti o fe wa si ile ejo to fe kan wo wa si ile ejo latara yi pe ti jo sa agreement iwo na ye ko honor agreement yin I honor agreement yin definitely oro yi a gbo so bi arin eye leyi bo se lo ni ti de leyi eni ti lasiko gba ti enikan ba ti je nikan ni gbesi
o ni awon ilana ntele lati fi gba owo yi pada nigba to ba wa dele ejo ti n ba ti jo so lo so tun so lo to si ti fi die mure pe lo to lo to o je ohun lowo ile ejo ma wa pa ni dandan fun won tin lati san owo lona wo ni je ile ejo pa ba pa lase lati san owo fun o le je yi pe boya property re kan emi ile ejo ni kan gbese ni to lorin dada to le san owo abi awon kan mi na to se pe according to the discretion of the courts to se pe ile ejo la kale sugbon eni ti won je ni owo ki okan re o bale yi pe owo ohun ohun o ri gba ni won gba ti eni ti o je lowo to ba si wa laye to wa laye yo rowo re gba pada ti yo pe koda nigba mi gan to se pe lo pe contract ni won jo ni la ara won to wa pada di debt ti on tin o wa pada fulfill the promise to make him yo tun gba owo lori pe o break the contract yo tun gba general damages lori e for break of contract atawon kan mi to wa labe re ni soki ti won je lowo tan je yan lowo ko mo ti yan mo lewu ko mo folopa mo yan o ko si mo fi ko mo ran togi ehn ko mo ran togi lo si odo eni ti o je ni to je lowo ko mo ran togi lo sodo won ko ngangan na si mo do be ko mo lo da omi alaafia ru nibi to ntin ba wa so ko maintain decorum ko si wa ko je a legal and law abiding citizen ko farabaye dada ko je ki negotiation ka faye gba negotiation la ara wa ko si kenin to ba si ti negotiate na ko na honor negotiation re ko honor negotiation re in ti ko ni le se ko mo se ladeun eni to je yan lowo ko mo mu yan ko mo ti mo toilet ko mo ti mo le komo fi ya je komo ko si paya ko fi lara bale ona teyan gba teyan fi gba owo pada gege bo fin si lakale o nbe teyan o si to lati le je kini o lati le je ki owo eyan ti o wa nta lowo eyan lati gba pada wo ile ko lo di pe ma dake ti ma si ma fi aye gba ibeere lekan si e le kan si wa ni ori ero ayelujara wa ti a mo si www.ajcbioyoradio.com/auto/aaabdulrauf/ ibe le ti lanfani lati ka lati mo ka awon nkan ti a nko nipa ofin akoni in form of eri ori tagi ni pe te ba tin ka yo mo gbe aworan bi gba ti nkan yen sele loju yin bi gba ti e nwo eri ori tagi ni o si mo gbe wa sugbon eyin gun ni mo yi pe e tin ko eko nipa ofin by the time te ba fi ka tan bayi eyin gan e ti di amofin lori akori ti e nka nkan le ni ori bakan na lo se wi pe ele darapo mo wa ni ori YouTube wa Ajisebi Oyo Radio ti Ajisebi Oyo TV ni ori YouTube wa awon tan si wa pelu wa lori Facebook na o ko wa na ni ko yi pada awa gangan la wa won ni fe lomi si wa Ajisebi Oyo Radio TV nitori pe kini Ajisebi Oyo la ri Oyo ki se bi baba eni kokan lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdulrauf a mo fasiko yi gba ibeere latodo eyin ara ale.

0: ẹ̀kejì náà ni àjọ ọmọ àwọgbọ wa náà la mọ́ ń sí owó èmi gan ti ṣe rí tó ti bú ń lọ irú owó cooperative tẹ́mi ń sọ pé mo gbà lẹ́ẹ̀kan owó ọ̀kadà tá a mọ́ ń sanwó rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ ńlá bí ṣe instrumental tá a mọ́ ń pè ní instrumental
1: higher
0: purchase ni mo fi ṣe ní ìgbọ̀n ó bú ń lọ́wọ́ kírikírí kódà mo ti lag níbi owó àdáwópadà owó corporate and so on ń tọ́ wá wà ń bẹ̀rẹ̀ àwọn tẹ́ mọ́ ń ṣe owó à ń gbé ọ̀kadà fún yàn ní instrument pé mọ san díẹ díẹ ǹjẹ púpọ̀ nínú wọn gbèrò àwọn náà bẹ̀rẹ̀ rèrè ẹni tó náà ń wò pé tó sì bóyá ò sí àbí ìyá kan ló ń jẹ tó náà wò pé kó náà nǹkan ọ̀rọ̀ gbọmọ kó wọn máa gba ọ̀kadà kó máa gbé káàkiri ní kó máa sanwó ẹ̀ padà díẹ díẹ tó báyìí ti san tán yóò di títí ẹ ẹlòmíì ò sì ló lé débẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ọmọ ń pa àṣẹ yìí púpọ̀ nínú wọn gan ò sí ní kọ́lọ́hún mú sí kúrò nílẹ̀ yìí kọ́ mọ́ fòsì ta wá ọwọ́ á ṣẹlẹ̀ pé inú april tó lọ yìí lọ yẹ kí owó òun ti tán kọ́ ti san owó òun fún èmi tán ọ̀kadà tí a gbé fún april oṣù kẹjọ láwa yìí 4 months wà láìwọ̀n àti ìsanwó tán tèmi gan sì ti tún lé ti báyà bíi 8 months ní orí kíní ẹni ibi tí àwa gan náà ti gba owó jáde
1: gbowó jáde rádà
0: báwọn èèyàn ṣe wá máa ń ṣe wọ́n máa ń gba irúfẹ́ ọ̀kadà bẹ́ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ kódà kọjá pé 1500 naira ló kù tí kò tí ì san owó nǹkan ní déédé àwọn àsìkò tí àwọn máa ń padà ń fẹsẹ̀ ẹ lè bọ̀ bọ́yọ́ lọ bẹ̀bẹ̀ nǹkan kan tí wọ́n ò fi padà tún dá padà fún pé owó iṣẹ́
1: kódà padà dandan ni
0: so n tí mo á ń fàyọ rèé mo ti ń san ká pé n ti ń san owó yìí bọ̀ báyìí nísìn tàbí irú ní ìsìnká sí ẹ̀ múlẹ̀ àpẹẹrẹ pé irú owó mi ṣe yáwó ní cooperative pé mo rọra ọ̀kadà fún yàn ni ẹ tí ìwà arówó san tó ti ń lé ní iye oṣù tó yẹ kí n fi owó wa sì mọ̀ pé owó cooperative yìí ìwọ ní èmi ní ẹlòmíì náà ní wọ́n gba owó wa àtẹnìkan jọ náà fi kó fún èmi so tẹ́mi ọ̀bá dá padà bóò ni ìwọ tó lówó tiẹ àti ẹlòmíì àkẹta náà tí wọ́n gba papọ̀ báwo ni o ṣe rí owó tí o fi ṣàǹfààní báwọn náà gbàtà náà bá padà bẹ̀rẹ̀ tún gba ìlọ́po mẹ́ta owó tán ní ní kínní wíyá ẹni tí mo sì gbé ọ̀kadà fún ni ò ṣe ni ò sanwó yìí so n gbọ́ àgbọ̀yé ọ̀rọ̀ yẹn so tí a bá wá mú irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ tàbí ká pé kí n kọ́kọ́ mú pé cooperative wa sọ pé ọ̀kadà òun ti ẹ̀ gbé wá járe wọ́n bá gba ọ̀kadà wọ́n bá gbà lọ́wọ́ mi tàbí kó jẹ́ pé èmi náà mo gbà lọ́wọ́ ẹni tá a gbé fún pé nígbà tí ò ti ṣe dáadáa kò lè rí jẹ ní excuse kankan ní excuse wo lèèyàn tiẹ̀ fẹ́ mú wá ó yẹ kó o rí sanwó tán ní april 2nd ó fi wá ń dinú oṣù kẹjọ ló ti tún tán lọ yìí so irú excuse wo ni irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ fẹ́ mú wá tó jẹ ní o tá a bá wá gba ọ̀kadà lọ́wọ́ rí ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ jẹ́ pé 10,000 péré ló kù tá a bá gbà padà tá a fún ní owó kankan tó ti kọ́ bọ̀ wípé tó wọn bá ti mú owó wá o tá náà sì ti fara ba ara dà fún débi bí irú oṣù mẹ́rin yìí ní ìsìn ó tiẹ̀ ti pọ̀ jù àwọn ẹlòmíì ò ní gbà láyé láàrin ọ̀sẹ̀ méjì pò wá ní mú ó wà jẹ owó ọ̀sẹ̀ méjì tó fi wá ń di oṣù mẹ́rin tá a bá wá gbarú ọ̀kadà bóyá ta àfún ní nǹkan kan padà ó sì ti wà nínú agreement pé tó ọba ti san owó báyìí ẹ gba ọ̀kadà ní ọwọ́ mi ojú wo ni a lè sọ pé òfin lè fi worú irú eléyìí
1: ṣe rí ìbéèrè yìí ìbéèrè tó dá ni odidi àkòrí kan ni lábẹ́ òfin higher purchase law ní under commercial law also under commercial law higher purchase law ṣe rí in tí ó ń túmọ̀ sí yẹn ni pé gbogbo àsìkò gbà tí ẹni tí wọ́n gbé nǹkan yẹn fún ìsọ̀kadà ni ò yìí ṣe mọ́tò ni ò yìí ṣe nǹkan míì náà ni ò tí ń dá owó rẹ padà díẹ̀ díẹ̀ mu.
0: Kò bá jẹ́ ilé
1: àkókò àsìkò gbà
0: tí ìsìn dáwó padà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n máa san sílé tí ò fi sọ́tàn bẹ́ẹ̀ni pé oṣooṣù.
1: Gbogbo àwọn ìsìn dá owó yẹn padà lọ́wọ́ yẹn kò tí ì di títí
0: tiẹ̀ tí tó ń gùn
1: tó ń gùn
0: nígbà tí ò bá ti sanwó tán
1: olówó rẹ̀ náà sì ni bó lásìkò gbà yẹn gan kò lè gbé fún yàn kò lè ta kò lè gbé fún yàn òun náà ni kọ́ máa lò tí mo bá ní kí n mọ tú eléyìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lénìí ọjọ́ lọ
0: ṣùgbọ́n
1: àti lára àwọn eré orí ìtàgé wa àti ó ní àkòrí kan tí ta ti fi sọ orí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ta bá gbé yan ni wà níjọ́ mẹ́jọ yóò tún jẹ́ kí àwọn èèyàn
0: tí wọ́n ti
1: kákàn fi sí abẹ́ eléyìí kò ní fẹ́ sí bọ̀ ká bá fóun gangan sí àkòrí ta wá sọ̀rọ̀ lori e ta tu kan
0: ton na je a topic on its own
1: so mo ro yi pe eleyi o yo se dada but o ni awon akoko awon koko kan se pe eyan le gba awon rufe nkan ba yi lowo eni teyan gbe fun o si ni awon akoko kan se pe eyan o le gba lowo eni teyan ba gbe fun to je pe ona mi leyin o tun lo me gbogbo e pelu ogun olohun ti olohun so ajo mejo lo boya ni mejo a le
0: question ti mo jo ti sile po je kin tun sare bere so ile o n soro le kan pe pe ni act ni won ma n pe law ti federal ti senate ba pass abi nkan pe state lo ma n je law abi bawo lo se so le kan o ni act ni ti senate ba pass kini kan pe bo ni state ti awon bias of assembly na ba se awon yen la n pe ni law abi so nti mo wa verse priority nisin erinku o ko ju soko ni tede o du pa kan ni o efon ku o ko ru soko oleyo won ejo ti oba ara aye lalala ti won o ri latan oba orun ni nda ibi ti mo wa nlo re pe erinku o ko ju soko ni tede efon ku o ko ru soko oleyo emi ati en jonse pamfa laarin ara wa ni Oyo state nibi ti ejo ba se pe kilo ko re boya won dawo lebi ha pe atun le lo si appeal court abi se appeal na ko le in second court of appeal so court of appeal ma wa ni state abi
1: ben
0: so leyin eleyi ka pe on tun wa da ni court of appeal yen ko temi lorun se atun le lo si
1: supreme court
0: se supreme court tu wa ni state
1: no
0: federal
1: ni
0: abuja lorun lo wa ibi ti mo wa nlo re awa nsoro pe limitation of law abi nkan kan laarin gbogbo state pe state Oyo state Oyo to si ti ejo ba wa ti wa di pe a tin gbe lo si federal loke oro yi to si sele ya jo wa Oyo state ni arin wa Oyo state lo ji jo sele nti Oyo state ti bi nda an lo igbe law Oyo state lati bi da ejo yen ti ta ba wa gbe lo si supreme se law Oyo state na ni wo fi yanju e ni abi won lo law federal government lati bi yanju e soro yen o ye mo se lale
1: o ye bi o ye bi oga bi eye gan ti fe da wo fi tori ko yo de bere yi ko yo de bere yi se ri e je ki n salaye lekun rere
0: okay
1: ofin ti awon senator ba pass
0: ta
1: so dofin o la n pe ni act e ti awon house of assembly ni state level ba pass la n pe ni law
0: okay
1: se ri act ti mo ba pass ni senate
0: anyo
1: ko ti wa applicable si any state until ti awon ilegbi ma sofin state yen ti won ba tawon na ba domesticate e
0: won le force wewe
1: ti awon na ba wo tan ba gba tan ba wo pe so ba ofin toro ti wa bi mu se ka gba wole igba yen lo to di ofin ni state
0: okay
1: ibi kan to ti le wa applicable oni federal capital territory labuja tori ko si tori senate directly so ofin to ba ti le pass directly abuja nikan abuja nikan lo ti wa applicable sugbon gbogbo
0: order federal system of government
1: exactly bo se wa nu gbon gbogbo state yoku gbogbo 36 states awon sese gba won sese yewu ni elomi won le ignore omi ofin
0: bi
1: won si le adopt igba mi mele ki won gba ofin mi awon change kankan be fun nipa pe eleyi da wa fe lo si lo to ti wa iyen baun nkan wa sele ni Oyo state asi ti biro si ile ejo Oyo state ile ejo Oyo state ti da ejo awa happily ko wa teni kan lorun awon mejeji a lo si ile ejo ko temi lorun ile ejo kan lorun ti dajo court of appeal ko tun wa te kan lorun awon mejeji won tun wa gbo si supreme court ibo ne tin ba bo the supreme court o wo ko n se yi pe ko n se act ti o wa applicable ni federal
0: ara wo
1: law ti won ti jo n
0: so do na do ara won
1: yen
0: na
1: for example nsin ni ile hausa gege bi apere keyan mu oti ese to ni jiya ni sugbon ni odo ti wa nbi ko n se ese koda eje ki n lo ti si na tori authority wa fun si na ti mo se ranti ni 1961 ni jebu Ogun State ni kini ye ti sele enikan gbe enikan lo si ile ejo latara ki boya won se sina ile ejo wa si dajo kan fun enu tin ti to so po jebi ra ki won ran lewon abi kankan sa won pada gbe lo si Supreme Court won si da ejo yen pe tori pe ese ti won fi se fi ya le jeun ko si nu ofin ti Southern part of Nigeria njo wa ti si ninu ofin ti ese ti o ba ti si ninu ofin kan ko ijiya re si won le fi je eyan case yen a ko fa so fagbe 1961 o si se ni de ofin ti mu wale kan section 36 of section 12 of the 1989 constitution of the federal republic of Nigeria so laarin yen kan wa so yi pe state wa nsin keyan se sina ko nsi ese sugbon ni north keyan se sina ese ni kawa kode Abuja for example ni Supreme Court oni wo pe kini upper applicable si gbogbo Nigeria but kilo wa applicable si state yen ati pe esun ti won so po se yen abi nte don fire awon yen so ba ofin ibi ti won ti don soro yen so ba mu ni Supreme Court ma wo
0: sa lo labor bai tori o ti gbe nti mo mo je de bayi o o ti gbe nti mo mo je de o ebi ti mo wa fe lo ri
1: okay
0: mo don be o ton ni question mi to ti wa nle tele so pe to nyanyan na lo tun fe mu mi lo sona bo mi
1: okay
0: ibi ti wa fe lo ni sin ni olorin tokorin kan ti won so pe o fi blast pem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won ni won dajo ku fun ni se Sokoto ni abi Kano I don't know
1: order be Kano
0: ni le Hausa sa ni so o wa lo se appeal appeal da pa won si tun dejo nu ni awon something la won danu ni won na wa
1: mo wa awe mo wa awe won danu
0: so to ba wa lo si Supreme Supreme pe a soro won wa tun so pe ta wa lo si Supreme ti won be so won be tun da ejo ku na fun ni Supreme ni ngba ti appeal nda iru ejo ba yen nu se Supreme na wa so pe awon da won do na suke ti de Supreme bayo appeal lo si won si danu bayi
1: won ti so appeal o ni agbara kan lori e mo bayi nsin Supreme Court
0: o tun di oro Supreme bayi se iru eni be se o make sense ki won wa so pa won ati pe ngba ti baya ngba ti Supreme ba da ejo yen ka tun a sele tun oro so lori re tori appeal se le kan da ejo kan nu ejo pe won fe payan a wa n danu
1: se
0: o ti e ni oko yewo na pe a yewo
1: se
0: to ye kan daru ejo ejo emi la n soro re gidi to ye pe ma ti gbemi e o lo nu ko le ko se papo pada wa mo
1: sa se ri e pe ni joni ta soro yi mo ni eje ka wo outcome court of appeal se o court of appeal na ti affirm decision trial court iyen court
0: state ti o da state court ti won da ejo yen
1: won ti ni won ti ni ejo ti won da nbe pe oto ni se ri lopolopo gba a mo nwo pe o ye ki ofin ri ba kan oro ofin ko si ri be because we have to use the law as it is not as it ought to be law as it is and not law as it ought to be bi ofin ba se wa la se tele kon se pe bawa se ro pe ki ofin wa gba ti court of appeal n so do mi ti ka judgment yen mo kan wo eyin news to gbe jade
0: news le na ka
1: mi ti raye ka judgment yen kuda ma si pelu ogo olon ma kan sa awon oga mi to wa nbe kan dakun kan ba mi wa ki mi na janfa ni awon decision tan mu jade nbe so won ni pe court to da lejo ku o wa constitutional ta ba si wo constitution to to o wa nbe ipe sharia court o awon kan bayi bayi ilo se won to je je pe awon ese ti kini but in to ru emi loju temi o ti ile ti so pe boya o right you aborongo because e mo meji ni ona meji ni mo gba awon yin ni ile ejo
0: okay
1: ka tun janfa ni yun na akoko ni merit of the law elekeji ni technicalities well maybe true merit or true technicality boya o le win ni Supreme Court but for now mo fe ka mo ti mi ti fe ka
0: ale aro
1: mi o le ti
0: so mo fe baya ka ni suru
1: because gba to ba to de Supreme Court gba ile to di president because o da be pe ati ife ri eyin ejo kan ti won appeal up to this level ri to niru
0: to ni se pelu
1: to ni se pelu blasphemy to ni se pelu blasphemy mi o ti ba pade ri so ti Supreme Court in ti Supreme Court ba wa so la fi draw president lori e pelu ogo Olorun
0: ki mi ti mo tun lo ri a tun lo sona bi na o so le kan pe nile Hausa o ti mumu pe o ti mumu ese ni ni ile Hausa abi se bi bo se wa
1: beni
0: nile Hausa o ti mumu ese ni
1: according to penal code
0: nile Hausa aha nti mo an lo nbe lele pe ani o ti mumu ese ni according to penal code ni southern part, all the southern part, the rest of the country, okay, see, I say, ni south west, south east, south south. Gbogbo awon south. Koda gan ba ni apa bi kan nile Hausa gan.
1: Na je. Hausa ni o.
0: To bi mo awon
1: ati north central ni o, ati north east ni o, ati
0: to bi de gbogbo awon Gombe abi o le te to sun modo ami la egbe Kwara yi.
1: Ko fi mo.
0: Ibi kan be ta won je bin abi Benue.
1: Benue. Benue ma Makodi. Benue State.
0: In ra won operate same kini ni odo won.
1: Be ni se kini yen o pin si meji ni southern part ati northern part. So anything to what it needs pelu northern part. In penal code ba lo. Anything to what it needs pelu southern part.
0: Gbogbo awon Benue yen mi o.
1: No se ri to wa nbe ni pe
0: state ti won
1: mi o. Ofin mi mo wa ngba mi.
0: Ofin
1: mi mo wa ngba mi to se pe a kan mo wo ni a ni lo. Ngo to ye pe alo ko tumo si pe ofin yin o wa o ra pe state to fe gbe kini yen lo juju lowo yi ni
0: Kano ati Sokoto
1: lo ba Kano tori Kano di ni olopa ti
0: won ni ba police
1: ti mo ma
0: ibi ti mo wa nlo re o
1: kini yen
0: eleyi o kan lo titi sugba bi temi nlo re am practice federal constitution a implement bi gbe bo lo pe awon ofin mi o wa ta ti o kan wa ti won ma wo ti won ni lo. So I'm practicing federalism type of government. With federal government, ki state iko kan ma ni nkan se lori affairs state ara won. Ti o ni to je pe nisin ta ba sofin iru ofin nisin, ofin ba sin gba eto owo eni to jera won gbese lawyer state o yato si ti Lagos state. Ya ti Lagos state o le yato si to Ogun state ma le jo wa ni egbe ara won to yen. Nti mo wa nlo re Beni under Nigerian constitution awon not won abodo won emu oti lodo won emu oti lodo won won koda won mo ti create trailer ti nku oti lodo tan ba mu won o jo won o fo gugu e ti won waste eni but tax ko kan wa oro ni mo so yo kan but mi kan mu wa ni
1: oyemi
0: pe tax ti won gba lori oti fat to n jade lori oti gbogbo state ni npin state ti e ti gba kin won mu ti so ye ka le ma pin ninu tax ati fat ori oti
1: oyemi
0: ara yen so ti ye
1: oyemi
0: ta pe ta ba fe ile gbogbo ofin yi la ti gboro ko ye kin won le pin ninu owo to ba ti jo mo owo oti boya biuri and then gbogbo awon state to ye pe awon ti tin da bin ti bi awon wit abi kin awon kan be belly abi kin awon pe so kini ile Hausa na ni won tin gbe te pa awon gan na supply awon company awon biuri yi awon na supply won ju. So iru awon kini ko kan so pe mo kan so ni pe ko ye ki ru owo be na o ye ta ba fe practice federalism o ye ka practice to the full cost ko ni je pe a mo wa yan a mo yan to ba ti di pe ibi kan a yo awon kan segbe kan to ba ti di bi kan a yo iru not yen ko yen kan le ma pin ninu owo ori oti je wa lo si bi ibere to kan ni bi ba ibere to kan mo kan si yan na eleyun tori emi o ni ri ki mo wi in ti o ba to ti n ba ti ri n so ri pe ko to ni mo soro mo si fi seto kan ni ayin lale ejo ni ti mo fi n soro nipa bi a se n bi a se n fi ta n fi eto awon elesin ibile ta n fi dun won ni orilede Nigeria yi labe ofin mo n ka holiday mefa ninu esin musulumi to je public general public holidays mo si n ka bi abi marun abi mefa na ninu esin kristiani won wa ya ojo kan abi ojo meji bayi soto fun awon elesin kan abaraye to ba wa ti de ojo to ba n se oro ti won igba yen ni awon kan mo pa awon fe se wa ti won mo di won ni owo sugbon ti o si n fa na ni I fifi eto won dun won ni abe ofe o ye ka na oni ojo to pe yo wa recognize under the state law ta ma tin celebrate iru nkan bayen so ko vi ni si ogun mi o fa mi iru ojo ya si mo pe ojo lide won lele yi o gugu ana la se observe
1: ben
0: tori wo le so pe o je muslim ni se kan fun ala lode christmas ko so pe o so pe o n gba bi se lo
1: ta ba so pe an ja fun right to freedom of religion bi se kin ta
0: ti mo je pe secular state la ku nigeria
1: o ye ki a wa fie
0: of course in the one lord
1: olorun ti pari oro ninu ofin ti islam gba olorun oni la kun dinu kun wa li
0: esin yin fun yin esin temi na ko si wa la pepe
1: ta ba n gborode fun awon olode esin ji ti wa ta won na gborode fun ti
0: ngba je pe yen won a si jo n gbe bi ba yen ni won na de ni freedom ba won yen ta ba tin so ru oro ba awon kan ti boy esin ti je ti won ni won gbe nkan mi sinu osun won la kai won ma ge against ni nkan kan ba yen mo post link kini asi bi kan pe so the title ti Vanguard bi quote news yen ni pe court bans oro in Oyo town ba won se ko won kan be bi captivate awon yen ka le ba ka news yen he say gangan lo ti sele he say to je pe un gangan ni ilu oro oro o me be pa oro ta so na ni pe pelu ofin lo je kin tun raise issue boy bi ti mo wa nlo re ni aro yi ni
1: ba mo ti e ri news yen gan mo ni won se ku fe kan ma fojo yen declare holiday ni be holiday o le ma se mo iru oro yen sin kon se nti gbogbo Nigeria observe
0: of course
1: o ya pe nile Yoruba ni kan lati
0: observe kan lati se
1: ina mo to ba fe se ki state kuku fe kan
0: abi je ma harmonize emi ni ka harmonize between gbogbo state southwest start
1: in jo kan na ma se so
0: ti o bi ni ma di si wahala o mo fa mi ndan kan
1: so awon o ti mo yi pe tori iru o ro tan se lati yin sin
0: o wo lo bo si ga exam
1: o bo sa won
0: ti bo so nu ti bo bi mo ro yen wahala bi mo se mu wa pe ti state ba ti harmonize
1: ni ba si harmonize
0: awon tan organize exam mo ma bi mo se
1: because exam o ni
0: mo bi ni ma si wahala ko ni ma kawa like mo le ever as exam ni na ti ko le awon consider re so ara ba se pelu ofin mo so pelu awon ti won so pe awon imu oti lodo won mo si mo gba tax oti ta ki gbogba se dede yi na ni da wahala le ni orilede yi esin gan si je number 1 major problem ta ni orilede yi wahala number 1 major problem ni o ni esin ni orilede yi ke olorun o sanu wa nigeria si le lo si bi gankan ti a ba koko lo gbe gbogbo awon dadada yen ti si egbe kan bo ibi ti mo pada tun wa fe lo lori oro yen ni ti mo fi raise e laaro yi mi ba ti raise e lori program e bo o si jo mo program e na ni pe Lagos state government dadi mi gan an pa case mi pe oro to so lori radio ni je erin awon gbo news yen won pe mi ile we gan na ti wa tan tin gbo radio yen ara mo n gba koko onu wero yi mi wa pe mi pe ki mo gbo royin o oro to fi seto lori radio ni jeta Lagos state ti declare ojo kan
1: fun awon traditional
0: fun awon traditional se Oyo state ta se je awuko se ta ma n pe ni preceptor ibe lo ye ki iru kini o ti wa ka awon state yoku o ma emulate
1: do na se ri iru yen o da be pe o awon to je elese kan abalaye
0: won tin demand
1: lo ye ki won ja
0: won demand fun won an mo ye pe muslim ati christian lo po ni gbogbo awon bi nation sofin governor christian deputy muslim won awon ma gbe kini won ni gbe si common sense pe nkan ti o ni mu wahala wa ti ibasepo to gun mo fi wa elomi o ma wo pe awon kan o ni dibo fun ni o ni je ko le gbe igbese kan to gun mo lori iru awon won a ma si abosi won ma sabosi won ma gbo sabesi won ma sabosi elomi o ma paro mo elesin kan bile lato ari esin titi e to gbe dani yo ma wo pe iro sunna ni ko lo dari je awon eyan wa won ma iro sunna ni won le ma pa awon rokan mo awon elesin kan bile awon min ni lowo won di eru ninu awon tv na to ye mu ni join en to ba lo wo program yo ri bi mo se yan na re dada pe ka won na kan mo tun study yato ngba ti o ba ti si pe ba government in declare ojo kan fun won ka na ma study boya exam awon mo ni o kini kan ni o ka to choose awon ojo fun awon nkan bayi ti won wa wo pe o le pa tori awon mo si won wa ni exam tori oro to ye po your state
1: mo ro kini yen fun mo ro kini yen le meji nigba ti mo gbo pe won declare enjoy mo ni wa tan se fi si weekend o san wo pe weekend awon to ba fe se na wo ninu ilu nko
0: ninu e ga ba
1: ni jade lo ti
0: bo ta ba ko si saturday o tun se baba ko pe sunday awon christian o lo si church
1: lo si church wa bi si jo friday
0: won ni end of ni pe awon people
1: yi lo si masalasi
0: ta ba fe so do oro funra won ni afarada puko gan koda ninu masalasi ni baba mamu tin so pe awon ti en so ni so kini ni emi ti je o ye won lojo yen gan se raise awon so ni so kini pe koda pe to ba ipo sinu won je ni oni ti ayaba abi boya oba bosasi ko odun leya won o sun ojo yen si waju e wo highest level of tolerance bi ojo oru won te ba nse to ba fe bo si bi ojo le abi nkan tabi jimo ni asiko esin won tun sun si pe ko ma bi class pelu esin mi e highest level of tolerance ti ru won ton ni fun fun awon esin awon an wo pe to ba ipo esin won nse kini kan awon tun foju ba yen wo to ba ipo awon foju ba yen wo si ko ni si wahala pe get the point pe to ba pe odun won o se kini kan ni ko ye kan le ma postpone re
1: oyemi
0: koye kan le ma sun baba bo sodun ituna re baba sodun le ya koye kan o le ma sun e gbo ru oro yen
1: se ri ko lohun o sa
0: emi je oye won emi je oye won lojo tori emi o le ma woran keyan ma emi je oye won pe no
1: laarin yen awon elesin kan abalaye mo pe awon o ti ma fe wa ona ti won fi
0: won tin ko letters won ti mo wa wi e pe won ko letter yi governor sey makinde
1: won fi se gba won
0: run ko wa wi e
1: but we pay

0: Production.
1: A o le we fun awa nigba ta daye.
2: Ato.
1: A o le we fun awa nigba ta ba ku.
2: E ku ojumo o, e ku ojumo, e ku ojumo ma. Ni gogo bi kibi ti ikanle yi, afere re to ba nfe de.
1: To ba mu.
2: A kin o. To ba se pe aro, lo ba dodo yin be ran e ka aro o. To ba se pe owo osan ni e ka san. To ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o. Olorun ba na lo ba ara a fe do o e dara to wu lo sopolo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe olorun olodumare a de da se da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko file aye wa da nitori pe bo ba pa won lerin lagbe bi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe bi kan a ton pa won lerin die ni le bo mi ara l'olorun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo olorun bi ko pa yan lekun ko to pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo olorun na ni gbogbo e sodo si o
1: ni ba ta fi wa ye o
2: ala l'olorun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe a se yi o wulo won olorun oba
1: o ta daye
2: ko olorun oba lojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te n gbo mi lowo lowo pelu gbo awon ololufe mi ka kiri agba nla aye awon tan feran olorun lara mi
1: e ba si ri e no si ma wa wi
2: ti won ewo ta si se mi tabi o asi so mi ti won si n feran olorun lara mi olorun oba yo mo ba nife yin na o gbogbo obi ti mo gba wo yin olorun ni je nba je nbe eyin gangan na e wa ni pin tin lai lai fa bada egbo ki la se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan a se sile labo a ba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni nje kini ana oni tun jomo mi gbe na e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o la nbi kankan ba ba se daada leni igbe yin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo rajaja o le mo rajaja to
1: atafuru
2: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o ditan leyin wo la aroba gbogbo ala ditan emi se ma nso pe ka se daada e ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
1: loju
2: won fo ko ti mo nje kilo wa
1: mo teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo
2: eyin ka gbaju baale ka paju baale ka paju baale desu a lo ka le jo ko to da to dun le do mo na no nitori aroba gbogbo ara de iru tan o la wa da eyin wo la n ta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
1: ibayodi o da go
2: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan lana omo egbon ma mi gaga ehun o di o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egbon ti o ti re wa le asi
1: o se ni be so mo se ba muslimi o di ore wa da ku mo se ba muslimi o di
2: kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ran si won se si odun ma ranti re abi epe wọ́n máa fi ránṣẹ́ sí ọ nípa kẹyìn àwọn yìí tá a bá se léni náà ni ó di tami ọ̀la o èyí ni ó pè tí ọ̀la adéyínká.

gbogbo eyin asore ma wo be olohun o salekun ke fun yin o olohun o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se ike fun yin ni igba gan yin olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ore asipamo.

adise ni ore asipamo lodo nje yin sore ma wo be se ma sore te ni wo be eyin ma sore te hin lo soti lodo bi nje yin ma sore te kin lo soti lodo bi nje ma nbo awon eyan ti bi npa gbogbo alakaba ma nigbeyin o ama kaba ma nigbeyin aba mo ka ti se die si aba mo ka ti se ko to poju bayi lo aba mo ka to se die si say you want to I want to see a scene. Don't say the canoe. I'm sorry for about what I'm saying. Don't say you want sorry for say, won't be a lady. Go send Bummy Lord. You, I just want to answer it by the young says in the canoe. No sorry for about my yard any canoe. Sorry for some of Lebia, the family any canoe. Sorry for what I knew any canoe. Sorry for. Sala bagbe re nikan lo sore fun abala basisepo re nikan lo sore sin elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore ngege bi olodun ba se ran o bi gege bi kapa ti e na se mo fun gbogbo awon eyan life itesin ojesin abi eya o meya se ni ladugbo wa ni bi baba python kan nbe ni sale adugbo wa mi ale python kan nbe ni sale adugbo mi ni bi ti mo n gbe loke oro python ni baba ta n soro re yi o python to ni ijo ni awan so fun awan landlord meeting ni eh meeting ni awan landlord association to wa ladugbo wa ladugbo awan ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo tin pariwo laaro ti mo n pariwo disturb gbogbo awan taja taja wa ninu ile awo je ede wa roro to ba ti ka nla e ma gun mi se ede ma gun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro ima baba ima iwa baba iwa ayi kongo bi eni to ma lade ni miji gan jigan to goto goto goto gba gbogbo nu to soto so toru toru okunrin si ba olori alaroye ni nla na ni ma ti wo sososun momo bi se lo bi ma nla won mi o fi se mi pa mi de mo do gaga momo fale mebun to lo ba mi fun mi ni nje kidumare o le ma sa le ogbon e wo we wo we gbe we gbe we ye wa o saarin ara wa gangadangba le ri pe mo ise ise kin to da

0: Chicago ni so wa nu ah ni Cincinnati man o ti gbogbo yin te ngbo mi lowo ati man na gbogbo awon ti o ma gbo nigba tin ba tun upload e sori server ti ba rin pe ti ara re ati man na ala ni so wa nu mo lai lai fa te ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won wa gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni eyin e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lon oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun kuta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku da ma fi withdraw wo ninu bankin ta ma n gbe le wa lowo ba ti won fi baro si pe o si ko ma withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le ba yo ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re ton kon to le sun yara meji papo le kan na wo ko gogo le lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying, if it's more law, yet of a tower lasting long on it. I'm a little color.
1: Battle damage, Joe. Battle the eye of me. Borrow me, die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jijo sugbon ataye lati tun orun wa si ataye lati tun nu sare wa si se tun nu sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga de mi ran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e ko so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan ni be o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mama gbagbe mo han ti pe ko si ba ti pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah ma jidi o Kilo de to fi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gikun bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la America ri boya nitori pe boya pere pe n pada la America
1: Oloba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti ifese te ri pe pe pirin pirin Masu mabara mi ni Saudi Masu mabara mi ni Dubai Dubai tin de bere mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be nin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ani lati gba to ti pe a ma ni kini ise ji meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni ke to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: ise ko ma se ri ni ojo ko
0: Let me be in jail, Casamazi, that the Japanese are batting Pioca, me. They're batting Pioca, me. You're my man, you're letting play. I'm on Seda Daniel. I'm on Seda Daniel. What's all that? You play? They're bound in Bana, what see? I saw that, and see. Then it's on so what was it? Toro, they're banning Bosinara, man, who was a five near Emma Dazzi. Go say, I am a Tassi, that we bought you along, but you, Emma Dazzi, Emma Dazzi, come on, say that, Dow, Emma, say that, Dow, Emma, say that, Dow,
1: that's so cool.
0: Olorun ba la ladi ipele esan eni to ba nse daada yo ka ba mo ko won ba tun mo ko won se ju bayi lo ta wa te wa so eni ti o se pepe pin pin ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po san buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ta wa ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma tani to bu ata eni Let me say, I'm a sedan.

0: se tori adada le aye yi na to e pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa nitosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa nitosi o tori ngo ba pada ya gbogbo ala di tan gbogbo ala di tan o aro ba gbogbo ala di tan ka sora ka le ba di tan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma n dun oloku ada o mo n bo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu Ramadan project ti won tan se lowo lowo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko USA emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake ajo agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati bajunity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbe ndi le kama eje karara wa lowo ikede iwa lati odo yu atiba unity forum jake dadu agbaye egu account number 22180905252 egbo le kasi 22180905252 UBA bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye ki to fi asipo yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni joni won bo na eye won bo ya foran yi oye ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma ala ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation yen ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ba wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma ala ni ya I love celebrate here, nibe. Ninu awe ta lo ilo yi na ni video nbe ni Facebook page wa ta se sibe. Lori ajise bi oyo radio TV mo nbo na.
2: Ah, kini ta wa se nbi bayi ni. Pa pa ni awon ti won wa nile.

ohun aleha o jade dada in si le forward rule pa lo bi ti mo tin seto lawa yi e ba manage re ni o sugba te ba sa ke se mo gba o en mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni ajise bi oyo radio tv and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jobo yo ko on fe se nkan bayi la re nda si o ni awon gan da si gan lati orile ede Dubai han ton bo nda si lati orile ede Dubai won si raise ni ale to on post e to fi di joki ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na fi kun da ta bi lo se leyi ara bi full stop lo ma kilini ifonu gbogbo awon kan lori se re koda gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori anse pamo o n bo na mbo yo won ele o ti jacket je

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olon lo ngan la won gan idile awon rigba lori omo awon ta won se dan da foundation na le loruko re ipe ti o je ko mo ngan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe nga ta olon se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olon ori ofe la awon mo ri gba na bi wa ndupe ori olon na bi lo si bi gba ti eyin na se ndupe ori olon bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awon wa si bi bayi leni ti olon ra olojo oni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olon ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olon ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won mo fi tun bi gbe ise yi ise aranse yi tesiwaju ki olorun ba ki o tun ba ma pese re fun won olorun wa ni ki won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na te na ti o gbe yin te ba nwo te ma ba wa share gbe yin na te ba fe dasi ka ye best sponsor mo kan lati primary level secondary level do bi de tertiary do bi de koda ko je pelu ebo ya yin na ni e mo ba si le kan si ibias ikram yusuf adebisi foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won o debi oni ju bayi lo ni
0: ni bi ori eto nu yin wa pe account number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le dasi foundation yi na won le ma gbo wa lowo ikram yusuf adebisi loruko account yen account name ne uba o wa je ti ati munge ga ita kada mo fe pa account number yen 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi o ko omo won ni fi daale Ikram Yusuf Adebisi 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke ni on erelu loke oroki lo yo alaafin wa nibi iya foundation o ko pe en ta bi sorry en iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na a nje baba ati momo fa won mo wa anu la rigba agbole awon ti won da foundation yin le ni allos compound tora mo gbomo so ni won sugbon ati college so yan ti domo yo na nu ni agbole won ni ogbomo so ni agbole won logbomo so ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo na nu olos compound itesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081-4161-7576 081-4161-7576 tabi 080-3051-7465 080-3051-7465 ejen tun meyeji pe le kan si 081-4161-7576 ejen tun meyeji pe tori network is disconnect ni tele 081-4161-7576 Adeyinka Olasukan mi mo nbo na kemi omo amura ti lo kirun ni masalasi ni ayin ayin temi mo ro gbaya ti di nkankan a ti di nkankan ta fi meji mu nbi eto ti taaro yi a se won mo dupe ope tori pe gbo ni e wo pe watawo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni Adeyinka tun so lo oro e si ba mi gbo e bi be oro mi si yeyin yeke yeke e gbo mi so olorun ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo njinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se waasu lati ma se waasu ah oro baba pastor ti mo so lekan kin tun fi kun baba yi so pe o n fe gbe talker we o gbe toilet fun gbogbo awon ara adugo ti won ni salanga ka ma lo ma ya agbe soju odo ibi won ba ti lo ya agbe soju odo labeju ma n gba won le kese bejo lenu won le kese bejo lenu eh o won gbe soka we won gbe toilet
2: ojo
0: pa awon landlord adugo ni won mo monitor awon na ni won mo boya won mo oya won mo gba wo ta sole lawa awon ta ba n ya gbebe ti won fi mo monitor re to pa awon kan ni o duro me boya pa mo pon marun marun ni ti won fi mo san salary ni to ba n duro ti jo mo monitor re tori se lawon yo to ba je yi e mo public properties do wa ni gbo ta awon yan ba je sugbon o ni ka awon landlord o moju to won o gbe n to won lo fe n to won ah seyin na sori sawon ara adugo won mo riri yi n wo di asiko december o si ti mo wi pe won ba ha onje fun gbogbo ara adugo won le ha dele bi ka ko to mo dele bo mi ara mi yeyin lasiko December ta won christian na mo nsodun ta wa christian ta mo nsodun ara mi yeyin tori mi gbogbo esin ni mo nsi awa christian emi ati won la jo nje christian emi ati won la jo nje muslim emi ati won la jo nje baba la ah boni re o eh alaji pa eto oluwo keke yin re o eh arole gbenga deboye
2: ore mi wa gbo eyan to ma hun yo ni wa gbo eyan to ma hun yo gaja pa lo ma
0: o wa so pe
2: ato eyan lo
0: ma ah na si ko december ni o tun gbo nje dele awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste onje ke wa lo nle se ti o kari ti o kari ile ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara adugbo ni baba ba lo mu owo ara re to ba bere si ni ri solar ni street ori ni waju ile re ori legbele re.

0: Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, help, where will I be today?
1: Thank you for your
0: grace. Abere si ni da ope ajodun lenu o. Ajodun odun keji ta da ikan ile bere bere. An tori bi idan bi idan la se ta bi bere lojo na lo. Bi idan bi idan ni mo se ti mo lohun re gbogbo Alan ta kun payin kekeke soloko. Bi idan la bere lojo na lohun o. Abi bi ere owa ajo bi ere wa lai ke sere mo o. Olorun ba n ke sere o awon yan gbadun wa o. Awa na a se n gbadun ara wa latara gbadun ta awon yan gbadun wa. Wa lai won feran wa po. Olorun ba n gbo won feran mi po. Emi na feran yin o. Tinu tinu ni mo fi feran yin. Olorun eyin na e ni sise o gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o gbogbo igba teyin na ba nra wora se solo sodo olorun oba e mo ba anu atoju rere olorun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu olorun anu awon malaika anu awon alojanu anu awon malaika anu olorun awon iyan oju rere won e mo ba pade o tori be ba gesin ninu temi ni role yi alai e ni kose deyinka ayin inu mi se dadun ani bi n ba boju eyin tin ba ton renu mi inu mi a se dun ara mi agayagiyagi bi ara keko aso olorun latari te se yi gbogbo support te n fun aye wa lai ai mo ye talent ni o tun dide latara ta wa na eni oni yi o ni tohun eni to ni tohun o ni ti bi ani awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo as it don't say no wa awa na nfi oro saanu awo eyin awa elomi tan ba ti fe ropin tan ba te ti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta bi gbe awon eyan ni mo boye ta ti se teyin ta bi so pe ka awon eyan kan ma roju ta bi se ta ti se teyin ta bi ba awon ijoba boye ta ti se teyin ta bi gbe awon eyan ni mo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo ayin ti wo ba so pe ti e ri ba kan to ba tun wo ope egbegbe re opolopo eyan lo o mo pe bi nti ba yin ti e je lodo tawon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro ile yi o ni to won eni to ni to won o ni ti bi se bo wo lasan ni wo ni ba wa elomi ba si pe pele ta si pepele isoro ta nile fun o ta ni kiku gbogbo wa ka ma wa ka won eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo kikaluku o se mo exchange isoro pe kikaluku o mo exchange isoro ni mi to ba ti ri telomi to pi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan mo nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan oyin ai ani ti odoko elomi ri yo so pe oko enikan otoko baba nla baba to olorun ma ja ni soro olorun ma ja ri soro olorun ma ja ki soro de ba wa ai dunun lo nja agba e ma dunun ni o e ni rogun ba nu je ira ero fokan ki rogun gbona o tutu tutu la aro de o tutu tutu la aro baba mo pa se tura idunun sile aye yi adeyin ga omo alase ni mi mo de ta se ta se mo de ti gbolohun ti gbolohun ta fi esi ta fi esi e toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon ah ki kaluko wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu gbogbo kasa ma dupe ko pa e wa ko to wa ma poju ibere wa lo ani o npe odun meji lo.

wa dupe ni o ba se dupe lowo Olorun la dupe lowo eyin alati leyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin e du ore ba mi daada a general evangelist daddy G o nje gbagbe olore nje gbagbe eyin alatileyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba se yin afanda adeyinka aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi o ba re ranko mo ra kata eyan ni ohin ani mo ra kata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

Why me? Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to be there. See, say what na ni mo ma wu ni. So anu ni mo ti e ri gba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.

pariwo ayin raye pariwo ope mo wa ni kusu mo wa lari wa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu gurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi olohun ko si kankan ta le fi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ti won gbo mi lojojumo awon tan tesi simi.

alagba kabi kabi robi robi odo omere ti mari elemere kori elemere ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo awajuga eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa danu o ma be yan ba jarun palu to hun ese won danu ishishishi olorun la njarun palu ojojumo ti si to nfa anu ngba wa baba kase le lori atufa anu ngba wa ba tun de ta tun dese ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo olorun a tun fa anu gba wa olorun ba na la dupa o a mo riri.

0: don't tell you about Koe in Zimbabwe.
1: Half is out.
0: You know, I won't be needed. Tell me all about the way. Oh, we'll open it in Banzo, little girl. Open it in Banzo, you are ready. What you are already your Koe? Kuasa cinema. Bobo Pitti, Jade Tele, called Jade Bema. Bobo, I want a little. Oh, do you open a banner? Which you want to leave for me? It's what you say, I'm pretty Jimmy. Obin to ba so oju ara re Olorun obinrin re lodi mi Olorun e wa wa ye loni e wa awon yawo wa laye loni omo olu mi nbenu le afa bi awon obin darude omo olu bo olu ni ba gba ode mejo wallahi ti o ni raye ta le re si de ke ah o mo ti fon fa awon yoku mi o abi kan ya wa bi ode wa o si wa ni ago meji sa ago meta wakati kan le ilu fa wa yo si wa lo to mo se pa le re ni won jo mura won jo sasepo pelu olu ye oyun olu orun ma fa lowo afa mo ko loyun afa na saba oyun de oroko mun na loni edakun yawo ti an benu ile oko oko na kuni
1: na ni
0: oko lohun lo na ni aba ori jo mo won gbe waga amadola babu aje agba
1: amadola babu aje agba
0: amadola babu aje agba
1: ami amadola babu aje agba
0: ah kaluku won gbe awon ore ti mo wa gbe omo baba ya bo gbogbo awon ore mo iya tin da wa ga ri pe won fura ohun ba tun weyin eyin elegbe e ti go
1: ami amatola wa bu aje agba
0: so di dokita ga ti raga
1: ami amatola wa bu aje agba
0: e e roko ti ko tete fura o tun gbe o jade awon ore kan ni okota pere bodi araja wa fe wa so bi a o be na le kan ta da wa ka wa so bi a le fu a ai da kan yesi leyin bi yo yo fe tun mo ni me do gba toro ma yin da ko
1: Amadola wa mu aje agba
0: Aba tin se bomo hun ni gbogbo awon re boya kasa Oba kan bi olu ayila eyin obirin ha nje kiyama oro yi afia ha
1: fafala tu
0: obirin
1: kwani tato
0: e ma tari baba oko yi
1: afiza to
0: ogara yi e si so e
1: wa ibi bi ma
0: Allah eso abe yin bọlọrun ti ni eso Olorun lawo benin re nu iwo yawo wona wo yin ton dalara ise kilo nse wo ya so ton wo bo ba ku loro eleyi o ti e mu kan bo bo so loro eleyi o bo so loro eleyi bo bo so loro ton o bo so loro tin iwo na ni garage iwo na ni loke moro baba tin na iwo na ni bo de loke bo ye nkan wo ni ha e kwa laja alaje la pe yen jade na wole ayoka o tu gbajima lodo babo ologun na ko si bi tun ti mo olorun ni ma se nso eri re nbo wa gbon lorun re nbo baya bi won ti je olu aye ni bo ti gbon ni en wa ni ja yo ti ti mo po dan kan be lara won jo n ya ko to ku o tun ji ya nu sare o tun wa ka gbangba gbangba wa gbe mi olorun ti ti tuna si ma se nso wo yo mo to bi wo bi to ru lo baba won ko n fa oda gbo epo ni mo agbo mo mi wale wahala de ani tete mo ko ma wa ko ah mo no le se ba mo se ba mo baba won ni e se ba ta igbo ka lukuro jole ki iwo lo ni ah wa se ba mo ta won mo wa gba nko ko ile ke ah ko nta la lo mi eh gine agu da mi la ya ni ah o ma gini ko iwo ni na ni be o ma o je bi o ma so fun ni ko mo so mo nu le yin ameyin o ma ya won ni ko bota o gba gbe jale kiyama Eda tun eyan kan ti mo duro ti yin la kan ma ba lulukulu e ba lulukulu eda tun wona si mo ko ma won ko o gbe wa ni o disare basala

0: toju ara yin esira yin lo mo ya eyi yawo baba eni ase won ti fuye njo te yan ba ti wonu ile oko ase oko ohun la se lodo olohun e te lati oko yin o e si baba ara won oko yin awon alabagbe awon oko yin e bowo won awon ore oko e bowo won elemi ani wa like line come on ajuma mi won wa fe nikan wa disa mo wa fe o sire adisa o lo wa fe awon ebi gan lo wa fe awon ebi awon lo wa fe boko re ba fe ran re di otun la mewa ba awon ebi o ba fe ran re wa laye oponu leni ah awon iya ti won ti de aye ka wo to de boye ni arusi ni ya mi ya ma wo ni ke eh oko re lo wa fe o di loru nba to ba tin regun tin yanu ise bayi loru o ja ja bo ni jade bo ba ti koto lo jade to mo nsun ko laye be di ti enikan te gbe won nikan lo nbe kun awon iyanu won wi fun ko lo ni nse odo won yin ese rere o iya ko do won yin ki olodun to wa wi ni ka to sadu
1: wala ti
0: o wa fi abo seri oko
1: ta khafuna nushu zauna
0: baba wa izhakan lilaka wati dide baba wa izhakan lilaka bayin ti lo aye eyin agbalagba ajohun awo odo osin a lo be ma a ri lo be be ti se to njo won ana awo odo osin a re to se be ma awon ma jara buko ojo ko gbadun yawo e awon okunrin lusi na je yawo gbadun oko e baye ti rinu omo ri omo wa hu wa re pe ah ah me and my husband emi atoko mi o ti to mi toko mi to mi eyin ejo toko yin to yin e ba wo bo mi ma njo bi n ba tin lo wo television nule ka to wa de tin wa n ba nu oko re je pe ah ah olohun o en ba mo ni television o si na ni njo ti tin be lojo na yin na mo ti ba kini nule re tin tin so mo pe o wa mi se bo yawo ra mi na ni bi kabeti ti yanu lati jona lo yanu bi sin oh nule aba silver net tin boy television bi kin na wa mura mi nu e bayi rogi nule e tin so yin oke ni si anu ile bi tin wo le legba ti mo wa nu oko ajagbe ni kesobirin re bo tin ba nu oko re jeun esobirin gidi ma boko re nu ye jeun oko re omo odun ni be ba je nu lasan si ma so boko re ma fa dua na lo pe ah awa ta je nu lasan ni la ma fi talk le ri yan e sa ma si se yin so obirin nu ama won ni gba na ko ko si obe yo ko biru si lasan pe ko si obe o wa ntuto o jeun ni okan ma rin mi ni ba ma ko ita ma je ni ni won fe o ja mi urin ba fe oko re di meta nisin olo ma je yin o si lewo ni olo ma je yin o si lewo oko wa npe ah ah laarin oru la wa kaloku npa to mo ni mo gbo ni abumola gogo ba lo mo ja si lewo ya o le fe ko mo wo si lewo lana e fo nikan la je ko si runu e o tun ti lori o tun ma le ma ro ko ma re la ki ma fi rupo olohun ni je mi o si lewa o bo ja se ita ba se emi se nle ko lo si se nlonu nlonu alaji wa yunusa gbogbo to fi ma tojo awon yawo re olohun ni fi won o
1: amin
0: eyin oko n to wona ma fi tojo rama olohun ni fi won wona o
1: amina
0: abdul kabir o do wo aliyu odowo wona takun toju yawo re dada to olowo ni wallati takhafuna olowo gba
1: wallati
0: awon obirin to se pe
1: takhafuna nushuna
0: awon obirin to ba se pe eyan oko obi oni alajangbila ni won oni pakaleke teru yin ba won nba won teru won ba nba yin
1: faizuna
0: eyan oko aina obirin iwo ko to nlu yawo re o mi lari a se ma nobe agba wo lobe ni agba wo lobe ni ta ba so ra yin do kukunu le iya ko wa nsari wa eh isa o ma pa in wa mi bi gba tin ja pelu okunrin e fi mi la raja e so mi le le ri yawo e so ko to ni lari
1: iwo ko ai lu iyawo ni
0: ma lu olodun ni e ma lu won ama mo fun yin ni nkan option wa
1: kí ni wọ́n ṣe ní ìkìlọ́dé tí mo fi ní ẹ̀ máa lù wọ́n rárá fẹ́yìntì òhùnlẹ̀ ìkìlọ̀ ní ìṣáájú.
0: ó kìlọ̀ fún ìyàwó rẹ ni wọ́n ìyàwó mi mo ní bò tí n fi kọ́nsẹ́ẹ̀tì lásàjò kóńtà yìí mo ní wọn fara mọ́ ẹni tí mo kówó rà náà nù mo ní wọn máa jókòó nù lébà jókòó dáadáa borí wọn máa pé ìyàwó alhaji kìíní nù ọlọ́ni fẹ́yìntì obìnrin ìyàwó gbà ni ọba ti ìlú ẹlòmíì ní ìkúùkù nínú àwọn ọmọbìnrin òun kì í gbọ́rọ̀ gbogbo fáàrí obìnrin ọlọ́run ni ó ṣe sọ́kọ̀ rẹ nulẹ̀ ìwọ ọmú níyà níjọ wọn ti sìn ọ́ fọ́kọ ẹ níjọ olómẹ́rí ọkọ rẹ tọ́ attract ẹ̀rí níjọ olọ dààmú ọkọ rẹ débi pé kọ́ mọ̀jẹ̀ olóde pé ọ̀gbọ́n mọ̀jẹ̀ alóbi kankan olójoojú lóṣù yìí wọlé níjẹ̀ rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ rí àmọ́ tó bá dé ta gbogbo aṣọ tí ọ̀dà ni ẹwọ́ won ni waju yo amura baba lulu gengam gengam abolo ma pe won ma ko to baba lulu mo baba to won pe ke to kini nto won wo yi won bodo palu liru sin njo lo se be so ko eri keri oko yo daru aha
1: walati takhafuna nushuzahunna
0: yunuta faizuhunna
1: faizuhunna
0: bawo yawo yi ba se aliyu ati yunuta ko si ijo ti obirin petan tori nu fata ha wa lohun ti da won nje won ba ti se nti odun mo yin e fin rera be ba le fe kan mo te tun fe fe mi hey olodun mo ru ite yin tun lo fe la fi ni suru pelu yawo awon mi o se won o se si obin dadan ni e wa ni suru olodun fa izuhunna a kilo fun yawo eni ni ko la to ba se be to ba lo ni ataju e lo ife ma se pele okunrin mi elomi o pade pelu olohun yo tun asiri obini ah ye alaja ewe gugu eri mi tin gbona iwe le ri bu obe won ko le yin ni ah wi be o lo ife ni

0: ko re oti olorun o tun wa lo ni olo ni lo daada oro mu aso oro mo gba ya ni kene kon se lati jerun ni tin wo afi jarun o ti funfun ni o ti di dudu o wa gbe lo bebe na ba ise ra ko ba silekun ninu yaro yin ara e wa were fa baba to won to na tin wa tete pe njo tin be owo won okan ri o wa le ya o ro gogo o fo wo gba o bo ti fo gba o ni o ji awon bi olorun
1: faizu ona
0: iwo ko baba kilo fun e ti won ba gbo kilo tun wa ka
1: faizu ona fil mataji
0: oro le wa yan o yan yara re lodi ma sun mama e wo fi olorun olorun o ki o ti na o baba kilo fun ti o gbo wa yan yara re lodi e dekun njo wa na awon iya wa gbo awon iya ru olorun jo da fun yin wa ni ba won ko won ba sun mo won eh obi o si lo kunle alaji kin ma se mo re ti yin ati jerin e wo yara mi e wo yara awon ti sin ofin olorun yi ko da ko je won loju pe nsin ni wo yara re mo yo ko wo na ke e asi baba mura mo re ti lana ngori emi mo ti so fun o ke bo tin lo wo kini lodo yi sa ni mo awon ma abi omo leyin mi mo so fun o gbo na o tun ni wo ma lo wo e mo yan yara re le ri ga iwo ti kini re je bi ba si e kan na tan ba lu e se le bo da ku lo gbo na kan to mo riyan lo kan ni le ri bu owo e en lo ro alaji amudanu baba ti ba e kan to ba sun mo mi mi mo san gan kan
2: allah
0: ko je fi o se mo
1: fa'idhu hunna fa'idhu hunna

0: ikuku ko rara ah ayawo kan ti lo oko ba gba leti bayi ohun na sumo ko ayewu e kirinrin oko na muleke alusi ton so mo lorun oko afaja pati ohun na nawo mu television wi oko na mo modo kan bodu osi ton kan hun ah laida awon ayawo kan ti lo laye won wa so la won darungun ngba baba se tan ba yewu tan won wa ti lekun ipi iya ma ki e gba mi awon obin lenu silekun ai mo ni osilekun ele si e kan to baba ni osilekun nte yan oba tun gba mu iyawo le ma pe e pada alaji ni e pe wa nto gba mu yi oda o mo pa se gbon kan opa ti iyawo nu olorun ni se ru e feyin
1: amina
0: ai en iyawo ai si lo lekeji ma lo rojo iyawo mi ilekeji ni lo anibe lo won ti lo re ai lo loro ilekeji nleketa
1: iya go yin ohun ni iya yin
0: esuma yo mo iya yin mara nta won ri toju won ejin e pe bi agbe agategun e le ri nta won ya ni ri awon iya wa te ri won ma le oko won won o si ni ja won ni ba won ja won pe omo awon ni ko lohun sa jo lalubarika gugu wo si ta won ri a baba ba won ni won he ma ba se ba family we fun wa le jo mi ah pa le mo si gbe gara won lo kon e ti sin to be yo ko duro ni so ti koko ni ba to bi na komo run ti se o baba duro wa ni baba gba kankan ni ko fe ma ma bo mu valeri ama ba nbo mi won ni wole ni sun mo le ri bu tin be nule won le ti wole o ta go mokan la ah ah awon le ri bu kan si be nule bo ti wole ni won ti doja ni lo wa tete alaja ta ma wi ti de alaja won ara nbo nu odo wo yin eyin yawo e duro da la pe bla won ko yin odo wo yin eyin oko odo wo yin na e toju ara yin kede ri se mi aye so da lo
1: toju aya re o ko le ja aya re toju aya re o ko le ja aya re toju aya re yunusa

0: Send gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan baba egefo
1: ayoyo go magoma ade afun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yo yora emi ateyin ati ba won mu yo yora loni o ara yo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki ba yo a wa ti ba won mu yo yora ni ku mo a ti ba won mu yo yora a ni sa isan a ti ba won mu yo yora a ni sa are o a wa ti ba won mu yo yora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o a wa ti ba won mu yo yora a ni rogun efun o a ni rogun ofo a ni sa a ni radanu fun a ni sise ayoyo go ma go ma ade afun orun mi la ninjo ti baba nlo ba won mu yoyora a wa ti ba won mu yoyora o oro ayo ni ko ma ba wa nitori oro banuje ibayo.